0: Ei, ia, maalofa anga I le tele o taimi, whawhitai tele, I anga le lei le atua, ma whapenao na whafua lolo tau srifua. Oi fwoi nisi, e fwou mai I le ngā luenga nei I le numanai, ta talo fwoi mo outou na I outou whaamanuia I ai, ma outou lango lango fwoi I ai, I le tautua nisi o alomata ma whanau o le atinu, o le ahanga I mai. Ia ma whapena fwoi ona te talo mo le tātou pūlenga, I le sunga le whawhengenga. Ia Pastor Louis Bonifacio ma le whaletua Pastor Anne Bonifacio. Le telenga ia sa le aula se mau a Mateo Sangala. Ia whapena fwoi le au whaingaluenga o mai mese o tino mātutua nā mo le pūlenga o le nei au whaingaluenga. Ia, foi mai se tala tātou anga I atu I lungo le tātou api o fōringa. Tātou whatalofa I le tō telo I lātou o leo ua anga I mai. Mai se alta mai ta I lena mua I malai. Sina leo, tālofa lava mā lō le sui fūmanu ia. Aiwa liwa ngai mga o I kiala I lungo le kai au mai whasanga sanga mai. Sina. Mai se o le wō mamai. Le tamā ia Hans Webster. His lovely wife and children and the family watching from Perth in Western Australia. It's 9 minutes after 8 this morning. Vatalofatu Hans. Yambaso setasi. Sambo olo olala. Ma papa au ilefo I itu malo Australia. Olefo I stete Australia. Ose. Perth and Western Australia is one of the largest state in the continent of Australia. Webster and the family, alo le soi fumanuia ili nei fo itaheao. Waila ni samuoro ngalurue na ili maina I Galguli. Fatalofatu le atosavea I ate oe ili nei fo I vaenga o le tautua ili asoto nai. So le fai, so fatasi, talo fai Maureen Tufele, talo falava, malole soi fumun, we are watching you, Savea, from American Samoa in Falaniu, talo fai, malole soi fumun, we are, amese fwe utatu, ainga umalava, amata mai lava I oi pangpango, sau inu uli, o mai malai imi, a ngai atulungo ime septa, aya, before I Falaniu, si yo oi o ileone, Ia, e tō tele o tātou ainga, o whaafonga whonga mai ai. Ai maise lava sui o le ekalesia, mamona, le ainga o Jesu Keriso laupa I o asunga tai. Awa, e tō tele I o I lātou, e tau muli muli. Ono ole manatu whapea, o le atau o savea, sa whanau le loto. Ai, nā lula ia lea, au auna I lea tua, e alao se whaife au tā lai, mo le lua tau sanga, I anga sau voila ia leo le a tau sa vea whapi o pāla ngā mi o risi kaimi. Ai whai ama soso mai le mō le ala. Ia, tā ua tele, ai o lea nganga whaftai I lea tua, o ava noa sam whai ui hana hoi. E whai le nā wala unga o le tāla inga, o se whaife au tā lai, e ula I kanga ka vo ia mai, oi hong. Ma I mongo le kaimi ngi ka mwiki o mai. Ae te uta sila fia, e ese ese au wala na whai e lea tua. I le taimi o le tangata, malona matua, e alua I e whai le ngā ruenga lea. A wai le whai ngofi? Tau te atu I nuu mawhio anga. Ea, e itangia I o le lotu. E ulangia. E ese a, ia, ia upu e whai ngoai o utou e tangata. Ia, o le sito ina... Nei mai fole ata matua ma wō ma mai. Alto ina suafa ya papa. Inai paa. Alto ina suafa ya paa. Nioi. Inai ngangai malai. Fua lunga ma fua lalo. Ewa aia tu lole to ina o savaliane. Ia aura la vea malana suola. Mai. Ma monga makaiku. Ese le maria. Faiso ala ala ala mi ole to inala. Ala mate uwa. Fai mai loma lau soa palangi a teo. Ali alda lewea. E te tau na tūta ua matali li tō ina la. Lale mea lai wala umali tō ina. Fai mai mamona matai tō wak. Lai fai maa loa ma yaoi. Fai maa loa ma yaoi. Fai mai ole upule na. Ole fai maa loa ma yaoi. Ole matai tō. Fai atu yoi. Fai mai loma li tala lau soa palangi. Te iloa. E tau na tūta ua. Sis te mita te pasi e ilfala li tō ina lea. Tau na tātu tū lele. Ma faa. Famalia for join. Ea va kwai ka hel. Ba pasi mai loi le isi aso I da. Da so na soi. Toi vala au mai ma pa. Ma monga ma ka iku. Ai vala au ilo na tali e nyo ya nge mia. Ale fe lau ia mai. Ea ma tu tu le le ilo. Fe mai lo ma tala le palangi e te. La le tala e fai le toina. Fea tu wala au yei fai. Ma lo lava fafitai ta ma, ia mata hitu foi, oi, am. Wau, oi ka fifi. Yole mena tu, ma tu loa e wala au lo male, male fai fai au palangi yei o, isto ino paa, wala au mai loa mpa ailo natali, ina suwa fai nye, mia au te mana tua pia. Fai mai, mia, au mau maile, arwe kuri mai, kuri lau li, aie maile, ma fai yei o mai. Ia tala mali o le ngalwe. Ia tasin na ainga. Sa suru yei fai fe au. Ma vea mo la tu ainga. Wai lai leo ngā yo le ta ua. O le mamu mu atu teu teu le ala mo isi fai fe au. Wa mai foi la isi fai fe au nda ua mau ese. Wa yei ainga e alo lofa I fai fe au. Wa umana fai le leo la tu so tanga ma vaa le lei ma fai fe au. E o mai ala fai fe au fau. Ya ma ofo ye etua yai masulu yai olase me mena umia wala to lo ainga e alo lofa ifaifa a uto no fola mama fo fone ya ila to le na sa angale le mai le na fo I na no fwa a ole to ino le pa am sio ne fole tu am sio ne fa na ole fa solo to ila lo I fo alunga ba fo la lo ole fa solo to ole to ino fuli palasi Male fare tua, male fa nau, o pela, ma siona au ainga. O le uso ya sava inaya, a yoane, ma siola to ainga. Fa solo atu ilalo isatu ya tua, ile to ina swafa ya taala, ma siana fa nau. Yoi, uto baba aye ile telo ainga, saanga le yanima, a ua avea na ainga. Ma ainga sa sulu iai, ma mapu iai, faife au tala I fau ia wo mai, ina ua alusi tanga ma avese atua itaita. Ia ao ainga lana, na mafua ilo na toi fatu le lotu. Awafo I, na yeile mea na pefe ai, ia nganga e malai. Onei a tole nusu sunu uma ilalo lfasa. Yo, na umia la na tapunia le na area mo le na sone. Ele to I fia se lot. A fia el tanga te lot sa vali anga I tanga, pe lot sa vali anga I sangon. A ole vai te miton wale na, na fina ngalo I le tua. Wa ta tau o na toi ave ni faife au, e o e ta tala le area le na. Ma toi fa ulu ulu le sa vali, a le tua ma le ekalesia I to tonu wale nu ule. Oina ave, na tofi ia ia ule pelestene ma tau tia le toa e suafa ya tangaloa malingi tia. Wangu tia maisale longu. Iwa, awa ana watu ele malu, loto maangango le nuu. Talu mai le falavilave na nana tupu ile atali yo taala. Ilalo isatu ya tua ma maliwai, ya setasi yo le nuu. Ona e mafua mai ifaife au male itangio le kalesia. Se manu ele suia. Le to fa na liu liu o to o nganga e malai. Fa mai toe fa atu le lotu. O faife au ia na I nei. O faife au to toa na lai na mi milo le to fa. Ale I tu malo male fio anga. Ia toe fa ulufale le kalesia Yesu Keriso la upa iyo aso ngutai. Ma toe fa atu wina le falsa. A uto malanga nei la I falsa. Anga I lei tūlena. E tau te a ea tu loa I sala I lua. Ina wa te atu le vautele ma le vautā I tanga. Tau atu loi sala ilua. Ona utou sila sila lola ele pei e tepa lau wa ai ilunga. Ole maunga le nā ea ea tua ile ea wala isa tui atua. Ona utou sila sila le ia. Ole fale sa sili le nā male maota tapu wa i sili le nā ona au le lei ia sala fai atua. Ngā luenga na tuli au mamusu i ai e le tua, mle ngango le tua le pelestene. Ave sa o ai i nāta ngata le aldo le veo. E o mai le teimi le nei. E le ma fayo na ave sea le ai i tu ma lo. Amata mai sa ngone se i atau mai lalo i fualunga ma fualalo. Sa tu i atua msa le ilua se i o mai le baute le itang. E le ma fayo na ave sea ma lo fatu ma lo uanganga. Le nganga fa fitai ile lofo le tua na lion to swing a mali to e moli le tala le ia le tua i to tono le fio angale ya tasinanda i tala mali e fo yo o le fo inga luenga ai tele le sona na o o ina mai ai to te o tu tono le no ma o le nga luenga le o tala voa e a mio fa ta mai titi fo E a mio fatama, talavo, wafale o tonu wa litemi, wata tupu wai, sa ngalulue ma maua tupe. Sa feo wai matabai tai aulele, ioi. Sa halu yu tafaonga. E ave tonu wa oi litemi, e luluti mai ai, le fia tafao, le fia eva, o teimi ie o le tatupu, o le fia eva le laufau malu. Ave o e testa ima lou fatutua. O lou tamaititi ima lou mana o isi mea. O lou talavou mama tia i skolsipi, tia i talonga, tia i ngā ruenga, tia i avanoa. Ae alu e faina mea lea. E alu e faina mea lea. Ae femekala alu ki ngā malou kama. Ia vaa i atu. Wa au mai o i se pulsa oti. Pe ua fasia oi le ala, ona o le ngā luenga le tua. Po le ala wa sisi mea, ai aua ni avatu, ne mai atu. Wa toi taita ai mai oe, e fe soso adi o le peleste, ne wale umala o ngā luenga, ua e pa uu le ngā luenga. Wa e leo sustai taitai o le ngā luenga. Wa e leo sustai tausitu la fono o le ngā luenga. Wa e le mafia le ngā luenga. Ya o se maasi yasi matautia le nā hiso o se ainga. E a ave se lato ufaife au tala yo le lato utaulanga ola le nā. E alwe faile fina ngalo le tua. Ai vatu o toi au mai. Toi fafo i mai. O le ato toa na faile ngalwa. E nā alai na fai upu nā ata mamti nā ole. O le kalesia. A fai e fa le tonu le ngalwa. E loto bali e vava yatu wa mai o le pusa uriuti. Ona ua, tangata vale ina oe le ngā luenga. Ioi, ae, au mailo oe le meanga, ia. O le luma le nā, o se a inga pia fai le umo na fai se tau tua, i le atua. Tu sa lei a maisi i fai fai au ia pā ufo i la kou ia i. I la kou ngā luenga ma la kou maka ngā luenga ma, ma ngu ue kau singu ua. Tu sa lei a ma fai fai au. Na pā wale se senga ma kua kere la wari inga e la e kikana vau. Ioi, Tasi le nā au ala na fai e le atua. E tā pena ai, i ala tangata. Ia a timtino fo i le nuku sa au fan, sa au ola mai ai, ma ta pena mai i nā. O le ngole nuku, o sa au ni atu. Ioi, e fo le te ngofu ma, tilo tilo ma tau fa pale, ni ma ma fo fau, o le a ele wingo ni mea. E fai nau i mota ama vai ala. Ai ave, Ini tausanga ma ale ale i ele ele, o le ngole ele ele, ma le nuu o sauni atu. O ina na ave ta pena mai ai. Ta pena faa le soifu wanga nei, ta pena i le aonga, ta pena i le tulanga o awa onga faa le hanganga. Iana, ta pena iloa i le olanga tautua. Tausi a inga. Ya. Yeah. Yo, vos es que me coefe si si kako story. Ae. Fatalo fatu, o leo vavayatu ya so fatasi mai latou. O Jama Awong, talo falava Jama. Jean Colin Purcell, talo falava. Ia, fafitai tele lava, ese le manei o le tatou supo le na fainei, o leo famanatu mai ya te au sina. Fatalo fatu, and good afternoon to you. Ia, bai, wana nile, o te le lopo wa umala supo. Ae sa ufa silsila tu le aso nafi. O le tae au nei. O le tae o le lima, ono, o le fitu, wa tala le tato breakfast. Ae breakfast ma mafala vele supo povi. Ma le kapisi vai an nei tae au. E muli fo I tua supo la ae fai e leni mato tua. Ia baisi fale fai supo la ae I Samoa. A ona nei. Ma muli atu le nganga faf. Tei te le lama. I le pa ia maulunga o le tato utunu ule ananga I atu. O te luatu, lua I tū lāu te tuai e tuai. Ae, o tofu mai tangata mai pu supo. Aka, aka, o latu loa wha tau loa mare supo. Tofu atu, aka, kai matau tia. Beautiful, tasty, and smells fresh. Nice povi, nice kapisi vai, nice suavai. Ae momori ele tama. Ole fa ivo lea na saka malpa. Mole to il fa ti tele lava. La ufionga le ti fono. La telinga sianta. Ya fa pefo I o malu o tafa. Le fionga ya loli. Le fionga ya fumono. Le fionga ya sawu ainga. Ya fa pena fo I ya matei ama ilato umalava. Nipa usengo ya down. La ftai fa pitoa lava ina ya usu ya. Ya siata le to file vai malai le fonga tau moli o le fono fa after tele la mole tape danga le nei a need to help ya me se le committee a to pay for your yai ya le to mai ta I ya to fai lang a to sani to fai lang ma uto umala vanei ngalo ma pa use ngoa ya tau Pa mangalo mai, ya, ai o le fionga asala matua ma le tatou talo mai Samoa, o si ana whanau, la malo whaftai, ai o le toa tele lava, o le uso ya la taua ma lana wha ausi esi ma le wha ausi talo, you know. O le soso ni mai fo I o le mamalo le atunu naita mamti na matua ma le toa tele fo I o le tupulanga ma le whanau, anga I mai ana nei. Ya mana tua fo I oe, o le tātou fono fo fo tua lea, wa limas ful fātou sanga le matua o le fono. A lea fātou ato e fāk mau popo lele. Matu sia lo na fāk vai, a written registered constitution. Wau fifia ma fāftai o lo ia ili komiti fāfoe, ae ua alo ia. Ile sila sila fo I a company matu la fono, E au fiai le wha maupopoina o mafutanga wha penei, ma wha lapopotonga wha penei. Ile sila sila ale tu la fono I niu sila nei. E tō tele ala ala wali ia e o matau I maa mai. E mai se ale media propaganda regime lea. A tu le epa male I tra pipi, e I malka me kiki le leo kanata. Le li I leo o whanila wasi. E o tala noa, matau ai maa mai I le fono tele a Samoa, o le vai tele lea. Ele eise wha polokiki ai, ele eise fast, ele eise HRPP, po le supo, po o ai lava po le tautua, le ai. E te sau malou anganga mama I tonu I. O le ale tō fi ngā, e la fuatu bu te ngalue, ngalue. A e alu ese atu fwoi ma le fono, e te alu a oe. E te tau muli muli, ele vaianga whaupwhai e te iai. Ai, sau le fono, o le vai tele tātou te utu vai iai, māsu vai iai. Ele se fono le parmio. Ele se whala paputonga le konsula. Se I whasa otu le mea lena. A o taula ia, tantala noa mai le mea lea. Ana iai ni outou wate, mani tou pute, mani outou fatu tu lo ufa fonga le tenu. O mai la I. O mai le mele? No. O mai tātou ngā lulu e whātasi tu tonu I. Nā fōli nā laio na o valaulia le fio ngai anai. A fio mai tātou nuti mea whātasi nei. O le vai tele lea. E le mwhai o na nanau atu le langona ma le tō tele o le atunu. A wale o le me o le o whanga o mai ai. A mali e tasi. Tātou te o whātasi. Tele le whainu mera. A whapea tō te o whapea nā, nā ona whaamaa popo mai o nai, little pockets of people, little groups of people. O mai nei, nioi. A leo te tau whonoa tua. O mai tātou, nuti mea whatasi nei. O I, o lo ta oto ai, le tō whaa lea tunu. Aisea, ele ngata ele whono whautua, mae ua le stala. Nā tō se sila le whainu mera lelewe, ua tupu. O te lea le whainu mera. O te mā ma tina mā tutua. O le tupulanga lea ua whai mai. O I lea vetei u mai ma tā upu ia. A wā a tātou o lovo ila e talando ina le tātou si tseni lea na whai nei. E lea ngato le whanu fawfautua. O lo la lango ma ia I le malo e ta wala mai le tamal malo. Le fionga le konsula. His Excellency, ya tama asato numa fono, na wafionga hafe mata, male faletua, fapea foi le mamalu le au vaa male au fainga aluenga atoa, ale ofisa ul konsula ele mauta samu. Na walua mafta, foro faufautua le ofisa, ole fionga le konsula, ole lima le nao le malo. Ai alis, wataunu mai, le fesoo soani fo'i, a le whaalapurpotonga, so o whaatasi a whaife au uma, keo isi anu ilunga I au kilani nei. Tasi le nai tūtino, o sau soli ai e kalesia. Aia, e sa lani, I le taunu mai fo'i o taitai, Pacific Leadership Forum. Tae ao whaiva le tū pāho Samoa, lea teitaki e le fionga le aloli. Honorable whepulea I semi whepulea I malifaltua. Papena fo I lifte leinga, ya leon muenga, tele ai Edwin Puni. Pole fionga, pole fte leinga ya sua tapulu lo. Ia whapea le fionga. Ya tofilau, Esther, te vanga tofilau. Tātou sui le nā leo, tātou o e si ilo na whala I le whale tui. A e si ilo na waa I ngā tai. Tā pena e wholau, a wā upuwhai o mālo. Ma le sui o le Pasifika ma Samoa I Manurewa. E, la fiafia nā nei, whai le tātou fundraising le nā. Sa ili eise tupe, tū lei ai le campaign a le tātou tua fine ma le fionga I a tofilau, Esther tofilau. Mawe atu ne te ule isau tiket. Ah, anwa kupea. Lima se fulu ta la le ulufale. Ah, tele le tau mafu. Ta tala foi ma le tātou pā. Nyum. A inga, wō mai masani. Pā anga tō tino. A fio mai. I la leau te mana oai, e lote ai fo ila mana mata upule au mai nei e le fionga le tama atawa ana. Ya anai afre nai. Le free visa lepe va feo na fai. Le emergency visa lepe va feo na fai. Fai mai le toi faya se application I o I Samoa. Na o tutongi alo pasese mai punga runga le vaa mai taunu umailo I fai fato a fai lau application. Ile malai valele I au kilan. O le fasili la le tule mai. What are the logistics? Fafifea, na ona fepunga ilunga le valele o mai nei. Le aise police clearance. Fafena iloe leo leo, leo lao mai si criminals I o mai mai samo. Tau nuku mai nei, o ka oka se laina. Lona winga te tau ona se furu, pe lua se furu. Immigration officers, pe a e tauna ngā lue pe a tau nuku mai. Ia le vaa mai sa amua. Awa e mauti noa le lei. Le fia se lau lai o mai le ni visa. A le fa mwe mwe mai I fa to atali ma stamp lo visa e lou. Tus fo lau. I le counter le malava lele. O tau se sila iai. Mea uba nei ma fai una faa maa malama e anai. I to tonu le vai tele lea. Ona ngā wai leo loto maa nganga o tangata. Tātou te tali tonu ina ma tātou lango lango ina na mea lea. Ale ale si faa vita ule tula I mai. O tātou o tangata sili ona le usu stai le tula fono. Tātou te talepe mea. Faa leanga mea. E faa feo. Ona yai se control I Samoa. Whapena fo I mani usila I le taunu mai lea I le tolu masina. E te nofo fua hei me whewhelua I solo. O au me whai mau ki whi ngai whai. A o ai e sili o na lātou soli le tula fono o le oversteer. O tātou. O I tātou lava. O I tātou lava tātou te soli le tula fono. Leu si ustai. Na whai mua mua fo I whaafai ngō fie visa le telo tau sanga o mawai. A le mea etas. O mai tolu maa sina ae mai fo o tolu sifu tau sanga. La lau mea le awhai I nei. La lau luma nai le awhai I nei. I lau soli le tula fono le tolu maa sina na sau fua I le. Fatoa bulo visa mula balele. A le wa soli le tula fono wa sola sola I mo le tolu sifu tau sanga. E le mautu sau me fai. A wai fai ama e tepa I tua. You have to look over your shoulders. When will you be deported? What is your next move? Where are you moving to? E o maare, lo o langa. O e ferfer wa ima e lafi lafi solo I lea tunu nei. Alu atu lea a inga no fwai, alu lise ai. O le ilonga, se mea nga I ai. Tasi le na fafita uli tele. E le mafai ai e ni usila on taliaina se mata ufa penei. Au tau fafonga leina ua maa. Fasoa male a fionga ya vavasa, mana ya. He said to me, come on now. What do you really want? And how is New Zealand going to benefit from this policy? Oto vafo, huh? Ale tala le nal tamalo. Ae ta fefehe o te tatalo. Ina ia sao fia mai le fionga ia vavasa mana ia. Ile fainga malo, ile aso fitu o le masino novema. Levo ila e vatu ole sa avali nei. Awa la tato te pisa pisa o wale, pisa pisa o la wari ia. Ae le o ele stala e fai lau palota. Manu rewa, fafonga le mai. Ne o tato pisa pisa o Ile te mai tai o le atato o e si ilo na fala ile fale tui. Ma ofo I natu lo na soifua. E alua e momoli ma ta upu. Ale pasifika ma sa molo a lala I tutonu o manu rewa. Ae tu te lele stala ma tau wo. Failu tau panota. Ma lalanga o le panota. Ile fionga tofilau. Esther te vanga tofilau. Anyway. Fa momoli. Ona I faile melena, faile ule stala. A oisi sa mboa maisi pasifika o ta ape I tawhai fio New Zealand ei. Faa ngā mai lau party vote. Manatua, MMP. Ta ua I au palota na elua. Palota mursui, I lau lawai tu malo. Ia malau pālota I le pāti whaufai e te langolangoina. So se mea lava lā o le atanu ua te alalai. Pālota e lausu I le nai lo I tu malo. Ao lau pālota mo le pāti whaufai. Avane, lau pālota, ave lau e kisi. Ia wawasa mana ia male Winston Peters campaign. A pefo I le fionga to filau Esther Te vanga to filamu. ta wole na ai olela mo toy fo mai la tala ile mata upule a ia sa usa ola mala ia ile sa vali le ma fa mani no ina wano ba ba ia tu le fatal no nga a nai male select committee le na ia male a fionga ya Greg O'Connor he o ia sa ve fo min stau le le lisi vai tau o le tele la ofisili ia e ta tau o na tuu iai ni tali ai o le faa maram la maina o le tō faa Samoa o I le vai tele le tau o no mai ia ioi o le tātou lolola ia le pe faa fea a o ha au lape o le mea lea vaenga o le tū la fono ina ia manino ma maram la mai ai ma faifo io na tuu inatu iai ni fautuanga mani tuua lalo ina ia malama lama le tangata nei ina mele faya wa ya rofa tu ni la tala e ala na tau sa I lo ma fau fau I mene la nga tatu tani tonu matilo tilo ile teimi na se ei ei fo tangata nei to tonu al mot formal pale mene onusila Tere I whalongo la vau iei ni mea whapeo. E mo I na o langono I uleo I na I whinaunga e mo mori eni ma taupuna. A o lea, o te whai atu, o le malo si anga o lo o I tangata I fafo mai o le pale mene. E ma sani o na ufa atu e la utala. E le aisa o panga. Le au fasa la umane I le mo mori ngo to faa. Awa vaenga fa fai nei ma pati fa fai nei ma tai tai. Langa fo I e tele le teimi e alu I le mo le tau fa leanga. Ae la I titi le teimi e alu I e promote ai ma fau fonga. E mo moli ai le tau fa a lea tai tai ma lea tai tai. Ma lea nava tau wa umana mali lia I ai. Le vaenga fa fai le nei ma le fa fa le tui. Awa, tātou te le maua se mea, I le mea le tau whaleanga. Concentrate and focus on your own campaign, your own manifesto. There's too much time. Spend and wasting time defaming somebody and not concentrating on your own manifesto, the new ideas. Because why? I say, O tangata ia I lalo I. Tangata pa lota ia I lalo I e faya le faya unga le mele tau te faya. Le woto silsila fa fia iai. Tu lai ma iai le fast. Fate ta inga sili le naana matau tia. O mai le lato media fatala noa faleanga fatala noa faleanga la vatu ya laudi ma le vaenga fafai le fast na fatala noa ma faleanga talepe ma taumfai le sosofa ae ua le tala noa I le lato anavatau matangofio le kola o aia manu ia I tangata palota ia e oi fai le kisi ya nea le ino fai atu ili e maal malama tangata nei Ile mamolingo se tō whāma se anga vaa, ai maise ai kia fōla nei, e manuia ai tangata. Why? The most important people are at the grassroots level. Why? They are the employers of the country. Tangata nei o na ia le company, o ai le company, o le atunu umale maa lō Samoa. Le ale me fai e tangata nei, o I la tau I o pule. Lātou te whaafai ngā luenga ina. Ma whai ele tofinga o oe te sao mai I le tofi. O le I tū mālo. It is a sele talana. It's very simple. But that is what happened. And it became a crisis and chaotic for HRPP and Tuila Epa. Even himself. Ulona tau whaleanga, tau whaleanga, ma tau whaleanga o le... Tanga I masirasira totoa. ile tahua ole na vatau le wala tau fosia. So what happens? Ole na tau faleanga na vale na lena loka ine e leo leo ile stofi. Poila e tala no mai fe mai. Oh. He went involuntarily. Na alu tutonu leanga wa umane fatonu watu oi. Sadi. Na wole manga ole ole ya oi. Sau awa ele sau lo waku lo pu emai mai oi. Masai sai mai mai oi. Na la wata tu tu nu umai li trai au le nei. Ole tau fa le anga la le na fai le wa fa mauni nei. Ole mea le wa lokai. Ole malo si ole tau fa le anga. Ole afeso e lote mal manatu ole asui ai ma mimilo ai loto ma nganga o tangata ma ino si ai la uli. But it went vice versa. A reverse of psychology. Ole tele o tala le anga e fai ala uli. Ole tele fo ili au tangata. E alo lofa masui ala to ma fo fonga I ala uli. Ma hoi lango lango la uli. O manatu tangata. O fa alongo so e la uli. I fa alongo mai lo e ale a tau savea. E le isi kako mea e maua I le. E le fitaua inga nai fai lunga social media. A o tātou nei o tangata e whaiare whai ungo na wali ia. Ai mai se alto ina lea. Malana vai anga whaup whai. O tātou nei e fia whai manuia. Tātou tilo tilo I le mea sa saa mai eile manuia. Tātou te le manuia I se pāti I whaup whai. Tātou te le manuia I se vai anga whaup whai. Tātou te le manuia I se whaafale tui a se vai anga whaup whai. Lalbe tātou te manuia, tātou te manuia, ile tātou filifilinga, e fai I mafau fanga fau, e maua mai ai, matafe mai ai, malilingi mai ai se wha manuianga, I fua fuanga fau, lea navatava fau. The new manifesto, the new thinking, o awala fau. Lalena le no foyet. Langa sa o koleni mai ile siampini ole fai campaign ole matu tama. Yo sa ta muli muli ai. To ina malana lau ngai fa lolo ma au. E ngau ai le sila le fai e ta ele loto ole fa fine ma le lo matua. Mai ka ku o muli muli ala ve mul kalo. Kwa sa ole le ni mele ngai fa mai ai. O ka ko u ka u. O ka koue mongu ia, ele fai pule lea. Leo saulu fai pule me tau mai lei tu malo. Le fai pule fa au lioli. O le mea lea. O le fa mnianga lea tātou te mau. O le mea lea tātou te mau. A mātou wu e fai le campaign lea. Wa loa tau sanga o iai le tofi o le ano a maa. I sol solo. I le vai tau le fionga. I le fasina, ya leulua iri I leota I tu awale. E te ita I le matu tamala campaign. Ina ia fo I mai le tofi, I le matu I tu ma lole ano a lua lese e I nei fono toe, la wofo. Whatever nei o, Isi umo o, ivayoa masi umo o, le tofi o le nei tu mano. Tia uofa pele pele, le ulua I ali I leota. O ai le nuu, au te tau muli muli atua I lau tamā. Ia tangata e toa. Au le halu e fai le campaign I o I solo solo. Fai le campaign I pito nuu umalava o solo solo. Dai fa fun fonga mai tu le epa mo le to tele o to nai na ru to mo twa yofo ina wa fa o le to fi mai wa yo mo si mo si u papa I pito no u malavo o le fio ang na mi milo mama yai manu malo ya fionga ya tangaloa, sale, Charles Kersig, ili tofi. Nela ya leino fayatu, ya ule matau tia wa wa onga lelei sa umawa mayayi. Ile poto le neito ina, faololu maau ila ngona wa tangata. Eto, tutsila vila ala menatuku. Umalifenga palonta, fo ili tofi. Isa alua fata. Fo ili tofi, fale toi. Awa iye lua. Tangaloa masan portele, malesunga le muritalo, maleftelenga. Ile tapua inga. Le nofo itu a inga ya salu fata. Mela, mela, le nofo yatu. Ah, matautia. Mela sa o wakwa o ina mayai. Ile poto. Le anga vaa. A ole tofa e mumori ai. Wewa ile hula. Mamato uo, iyo. Tate nofo nofo. Ala efa tala noa uma. De fale o polu atoa sale o polu. Fale o polu atoa. Le mleli batuo o fale o polu. Oka oka le toa tele o matai. Na mimilo maile lato palota. E ii salu fata. E na manu maloa. Ia tangaloa sale Kerslake. O faya ina leulua yali. Itu au ale. Ae talo. Ele sa fong telai. Le fa le lua atoa fa pena foi. Lua tua nu fa solo tua eva sa le lesi. Fusi. Se yo o tu isa lufatu. O maise yosi le toi lalo. Vai sei fale lei lei tu malo. Malo ia de tu ina mai. O le fa manu yanga. O le fa sina. De ulua ia li I le ota I tu au ale. Ele ai se sa mo ele mal malama le lei le nei te mali. I lona fo I vai tau le tu lai mai o le fong o le fono o le fong of the light. Fai atu loa mo le matu ta maa. Au swafa nai le swafa lea, pale a aesina male muritalo, male swafa la ulu. Vai, e ai ne manatu, le tatu nuu, vai atu I e lua male safa inga le nofo I tu ainga. Tatu nuu saluvata. E ile polenga, Ile bala au faa loalo mai, ale ulua iali ile ota itu au ale, malela itu, tatou te, anga iatu ile lato bala ulia. Ae ole vai vainga, ele te tau ona tatou o. Leanga, ele mafayo na osi seto ilalo, a ua malolo, Le sui fai pule le tu malo, ile lai tu vai. I te weiai ni pe fea tu lai mai, pe manu nu ai nisi. Ya, pe masa ai le toto, tatu te leiloa o loo taa le fili ma le utafale. Ele o nofo le lei ya nganga o tangato le nuu ma le tu malo. Ne fai ya ina, ma le malolo, o le tofi, wase e mai vai oa masi umoo, I faletoi I salua fata. I lefe ngofi ilana mele. Oi e fea kwa. Ai fea mai a isi makai la ikinga. Mekaka uo. Kwa wala wasau le talai o. Ya. Oi ngu ngā pia o le paki e makwa la uwaku ya meo. Masalo e nisi o toi manatua le nami. Ya. E nisi isi fialu I oe. E osi isi to ilalo. Ostangata ole o mamulu atulon tofi. awa le mamulunga mai lava le nao le tofi ele I toi pai ai, le fionga le ulua I alii, le oto I tuba wale le tofi, o le itu malo ano ama alua. Aina se eie ya leo tangaloa, sale Kerslake, ele nufo ele pale mene se ia o lava ina li itaya mamalo lo, aya nga iloa. Ia I ia le tofai ala wafu. Ole mena tupu. Fi wa tawa fio fiatu matai fia ai ava ma fia ai pia I ole matau nuu isalwa fatai fia oa ayo. Ole mena. Na foa foa uma mai oa ilpaki inga nga fayo. Ale o kwa la uifo yei fangu mea ai. Ai ai a fai asa yo o le po. Na ngai fi alu la vai fai lau fe au vai tu atu. Ile wa pongi pongi mai kia lak rea ka kia mai wa tumas ka mai ki sol sol. Ale au kai ka e iuru kai ka e I maka ma. Ale ino po ina fai. Mea na fe koi. E o leo fuai o. Ele o le lei la ngona o ta ngata lai o mamulu. Mai le tofi o le itu maa lo le anu ama alua. I isa lo fata. Ai ko ke hoku fa ki ngā loko I o. Pau ngā le me maku. Ale pakoe ale maka maka ele uru. E o mairo e lisi asonga fua fai atu lo e malito ina. Wala. Lala utala na fai atu I au to. Ea kwe hoku ke o I o. Le palo le mea nana wala au mai. E ile ulua yari I tau te watu. Yo glo ka fasi u mai o ko yo ade lo po in ka fasi wa wa o nga nga wa po gi sa a ko le me o le lo po ile tu ile si de ja e ka ile si ku ile si de ma ya le na a o mai la na ma di fo imena tu po le na ta mi e ye tanga ta o mai fo le le a o mi tu ile le si pitoria a puta mai ile si pito Ya, nai lo lola ia le ina, ole tangata na tu I le maa tala tala, e ta e mafoa le uru, ole tangata na tu I le maa la mole mole fo ilele, e na omo ola le uru, fo lele omi ako e vai vai ai puka I nisi piko, ai le ka e walanga e la mole mole le maa, denga ku I e yoi. La tatu tala ia. Nga e tāua, se I tātou whālongolongo po ame o tutupu, e lea tunu o nei maisi vāngo lalala.
1: And tomorrow, Met Service has issued road snowfall warnings for Arthurs, Lewis, Linders and Porter's Pass and the Crown Range Road for today. On Sunday, warnings also kick in for the Desert Road and Napier-Taupo Road. Met Service meteorologist Ethan Walton-Jones says temperatures will reach their coldest tomorrow night.
2: Going to see Mount Cook Village get down to -7. Twizel's going to get down to -6. And then we've got places like Timaru getting down to -3 on Sunday night.
1: Christchurch police are investigating a dog attack which has left a young child dead in Aronui. Emergency services were called to a home on Basingstoke Street yesterday afternoon following a report of a child sustaining serious dog bite injuries. They arrived on the scene to find a young child in a critical condition, and despite the immediate efforts of first responders and a member of the household, the child died from their injuries. Police say the dog involved is known to the occupants and lived at the property. Inquiries are ongoing and the occupants of the house are assisting police. Luigi Mangione has pleaded guilty to federal charges of stalking United Healthcare boss Brian Thompson. The 28-year-old still faces 8 state charges, including second-degree murder, after Thompson was killed in 2024. Sky News US correspondent James Matthews says Mangione admits travelling to New York with the intent to kill Thompson.
3: And spoke about how he used a 3D printer to make the gun and silencer, told how he shot Mr. Thompson in the back.
1: Sentencing for the stalking charges will be in December, with the murder trial due to begin in September. Good roading links are being highlighted as crucial to the South Island's economic growth. National South Island election policy puts a focus on transport infrastructure and improving connections between communities. That's news. In sport, A rare opportunity to break a 22-year drought is spurring Bay of Plenty on ahead of their MPC match with Ranfurly Shield holders Canterbury. The Steamers last hoisted the log of wood in 2004. Coach Richard Watt says they're ready to fight.
4: How many guy challenges for the heavyweight title, mate? He's got to get in there. He's got to throw punches. He's not going to win the title any other way. So we're definitely going down with that mindset that we're going to throw punches and throw everything at it. Leave no stone unturned, really.
1: Kick-off is at 2:05pm. Former All Blacks and Crusaders coach Scott Robertson has declined an offer to become the inaugural coach of potential new NRL side, the Southern Orcas. And a disastrous start to IndyCar's new street course race in Canada. The series has been forced to postpone the first practice session in Markham, Ontario, until tomorrow afternoon due to the promoters not having the track ready. That's sport. I'm Sandy Hodge. Red.

0: ni filoi ole mana va fo yo ngar wenga le sto da i maletano ava male ya to so vea et bawai le sao ole wo ma futa mai ya le telenga ya tongisia Pio Wilson o ia fo i ole li pule ole tato fa le tabale lo tau tu ina le to tele le mamalu le to do lo o anga i ai o mega cars va talu fa tu tongisia ma lo le so i fo mo ni ele ne fo i ya wo li ole sto da i
1: Ya langi mata file nga nga fo ya malisi fi mele nga nga fo ma bola lo fa talo fa to ai ila so fo pa la opción ali ya to de sa fa ma lo la bole a fo ile to va tai fa ma lo to tu at lu ma to wa tu ai au le mal nita e o fa ma lo to tu at lu wa le ya to
0: la lo so fo mo ria ma lo fo nga du du e mal ta wa ta ile ne yaso Ya, na mai le nava ya so fa si umi ta tele i to e feta pa i fo i e fa i lo pisi sa e malanga fo i e fa pena fo i atau ah o amile so i fo malolo i na e mai se voile tu lango le tu tua i le omega cars
1: ya yeah. Tu fo ya tal fo ya malaba mal falo al yo e ya o le me masa ni lava le atau yo awa i na pisi ya e bala o mai ya e le pena tali ke fo mi si se mo boya ya klein
0: mali
1: Ya, al temi fo ila to ye balanga isa mo tulanga la to ye tam fai vena ni bet fale ai ngu tulanga pa pena. Al tismi si la to ye le le le la bringa ngu ngu mal to tuwa ta to falta bale. Le wa le la mo le abo do le asto na yo ya. Wo fi le mo vel le asto na ye ringa ta fa ta ye pe ya fale lo fo ye le. Pa ta ta ri pe ya ta ta ke fa ta ye lo lo fale lo ya tu sa mal ngu ngu ne yo. Yo le la mo fi le mo le asto a o fe ngu pisi. Ya e fa tu fa ato ki si o le pisi le me ta to.
0: Ya malole au au na fo imole tu tu ai lo ta tu tu do wele le na fo imotanga wenga a o a ni si o fa vita uli o lo o anga ia tu ai tanga ta ma fai ona fo ia o me ala va masa ni fo ile le ta milo ta milo ele fai ona ma fo fa u po se fa i unga ai to i o tu lava inai ila o fion
1: e na fa tai mo fa chiri ta mo chiri le chiri le ali atawa yo e On a fait long la même paille mon nom sur ta douce nous. Malkinoa, wa faille fight, pungon mel, a fight, joe. Alle mer for ille, on a tout le fort tabale, ya, faille appalai, on va le fort tabale, faille appalai, ah, on va y faille appalai, ya, on le télé appalai, kelly your inquiries, on le téléphone à la police qui tape, mais il se met là où la quête pour faire. Il en a fait là, il y a la quête pour faire. Ama o lalo mai lala I lalo mai lalo le lipa se lalo pe tōk pe lalo mai pa se lalo maka. Io ma fenga kā foi la na na ti tiro ti ti ti fenga kā foi pa nensa fai te pai unga lalo I lalo tar sanga o na o tūlanga ngā. Ai tā wa foi te tiri le a toa ia me la mei fau tua ino ta tua chinu a mau chinua lole me fai. Au la toi tu sa peo I se ki suhu pe a mea kua foi niki portava ni nisa o tua. Ai au wa so na o foi lele e mauti noa I a whaile e whai unga ene I paiele tā sanga. O tō tōna mō mua ngātō I sienu pa ia mō lunga seo tātua kinu tā mua. Whai mō mauti noa le whai unga le a whai a awole tau mate mate koi lele. Wā le tele o tālo sanga I whai ia o tele koi ngā o poi se titak mai. So roughly my only estimation out of my mind nali a tōa. You lose around about any area inquiry, you lose in about between 10 to 15 points. Lo quite po fa yo tele la o calo o I qualify yo tele foi na o ponte lusi so so amiga so so me tunga dia ko el pam civile ya tao
0: malo va fta mal malamba fo ile va nga au le tele au te mi ete asia si ai ile su en o lo history ya o le telefone na o le fa le tonu o lo credit rating it Ya yeah, my lord, all the love I found wow, you are too long or the Tiliano Tatuli send in my Samoa and Fiona, my little Tavali Tuape, Tawana, Suimo Mole, near the Lay Senate.
1: Yeah, for time was about city. Look to Angana Toya, oh, well, to my Telisha, I said, I ate a belly passport and I won't find a more fact of my little belly passport. And with Muliani, I did say that for Lay City with Muli. Tadi ia tadi tu selection ni, usai selection ni masih semua pun fia lama leh tu nue umai ayi tu rasa fatal. Ia tadi lama tu selection ni langsung via, yo selection sih lah, yo. Aku tengah tanya leh selection ni. Ia mau cina lah, ko ia ia ia ia sebelah lepas, ko ia lepas Thailand tersangka leh leh jatuh.
0: Mali. Malo pa tak. Te tau pe o le fa mna tu te ngata te tau na faile insurance le tabale au le AVC o mai tono lotoa.
1: Ia, iso le le lama tau ngaonga le a tau iyo al menga i iso te tau tua lama. Anga i te tau lama ona i chua le tabale a ele su ese mai ban lotoa. Ya tele foi a que ia o senhor da minha senhor foi o client ali a do boy.
0: Sim.
1: Wa algo ali chua que ia botar a fila chua. Aí o week later or 2 weeks later vou lá ver tá bale. Não é. E na tua mail tu está em cima de toda ela me ama fai.
0: Sim.
1: Eu não vou na tua ainda tu toque tá bale com a bulele ou le caspa. Ah, tu toque tá lá a munição tá bale. I saw what they facility lay at the end of town level each word to have a yes. Maybe it's like my ship and my mouth to be, my mouth shell any. I lay go a lava semi to lay go a lava semi to lava me, but we pray. You fellow need to not about the valley at all. I don't put the life will soon lay at all.
0: Yeah,
1: I don't. On a comido in two and I'm a similar cup of the cabal.
0: Yeah.
1: You are some family putting a KO to preserve life.
0: Yeah, let's see if it's Italy at all. Money, yeah, well, it's a little insurance. A pay tattoo to Mumusuma Fefe, if I. On old tattoo, Taltanunga tattoo, Tangata is professor of Tavale. Oh, I tell you, I see all as also a low tavern. Yeah, I'm money lay on it. Over Bello life insurance. I ate out clients, a yell out like my law, Yasolulu Uma. Le sunga ya met luatua da te whaia insurance o tangata. E whainga tā telon tali eina e tātou tangata le whaia insurance. Malile I loa se whaala velawe e tupu whaafo sei. O na whapea? Ai, e rei kai kai e olai whaava vau e rei sisi e. E rei kai kai o mai le oki. E apo aina akala inga le ngaku pe kua pe amali. E ola wa ai mafaufaunga o le tātou utunu.
1: Yeah,
0: yeah, yeah, eh, la fortuna, you are my fan of fun. Fa umabaya, one is buying it to fear Saulo, ya, Matabulunga, Twelita, Talandong, and Naya won't.
1: Yeah, and I hear the Angal Fastile, I told a fast telephone. I was filming a foil, I'm an AM for two or Tato for Tavalo, make a chance to be too loud. Yeah, I'll be in Alamefa for ya, Jay, and take the interval so it's poor, so it's poor, so that's what you do, but you matter all of it. Ele wa tatu pela e dumonu ale tu onu patalo fa tu tu ana sa mo fa malo se tu mo dia fa malo so la mo dia ya a ma fa mona tu ale para ste yo e para ste le na sta mo bu se tema ya le pa tatu spese mo le lipa se la tala al tema se dia la tal sanga de le con calate ya mo sa ale lipa se la tala se na lo pele mi ka kan se at er tema mo le so tema ai te nani poi ai te nani poi em fai Mau fui mana fui lau min fui, ya mana tulang ayer bertato turu tersangat le mantu de bayar lusa lista lain orang tak balik, pay pua, pengen lewat on fitness, pay pua, pengen pergi service, pay pua, mau turu tersangat mau mula kong kalate, ya kiri tak ada file pun piringa sama, ya mana tua fatal tua fatal balu awang atun sia, ya mau mula faham mana metet, metet finance, ya mana mana meme umma. I file a fight, Uma. If I won't, it does summer. Pay file it in summer. You're too long on a two months or two to see. I tell it about it some more. Tell it all if I love you, Pima Manatua. Without a two tabalino from Malama, in a file lava on the 229. Yeah, depends level of Camola for Ile. You have for the two pay a pool of finance. You need to run an answer. I would call it tell it to the tower tabalila to a pen or society was in the pool. Pani si tulang at si mama, may sumay mo tulang may aw. Ile lo sa lao kaya ministry, lo sa lao kaya ministry ni Papa Toy Toy Iman Kam. Pero wala may full natural landline, ole oiva lua fitu fitu lima balu ta si lua, oiva lua fitu fitu lima balu ta si lua. Ya po lao kaya point pa biya ay, ole olwa tasi, fat tuono lima va tasi, olwa tasi, fat tuono lima va tasi. Ya pa mo niya telele tua, yo kaya malo si lima niya tawa, ya awa lama le. Fa fi fi le muinor tatu atunu o le nei nei vai tau e mese le nei nei asto nai. Ya e manu e tene lamo fai balo fili ma bongo soto a fa ya mai mo fai so fina nau. Ya ma alamar tau kuinor tatu atunu ya mar tem nei a tu fa fa tfu e tu eluso a le atawa.
0: Fa fi tene lamo tong sia fa manu ya tu fo I inga alwing o toyo nei aso e mese sa ning o sa pati le aso a tayau a fa so I fuwe ya oe. Le usopele, but we are telling a day our only fast way for you.
1: Yeah, so for me manuia.
0: Yeah, le na tal noanga bale li pule le tato fale tavale le Omega Cars te moa I le tuatu si Lewis Lau Cavendish Drive I nai papatoitoe I manu kaunei yeah, o le fionga I le li pule yeah, and fayo nevel au yai le tofai ya tong siya Pio Wilson ilana telefoni all watasi fafituono lima fatas all watasi fafituono lima fatasi iapa ole ofisa foi lua fitu fitu lima valu tasi lua lua fitu fitu lima valu tasi lua maaneia le fabuemoe le na ole Father's Day special ile vaya sofou fataulo tavale maua le mea lofa lima selau tala mai ile tato fale tavale le na tofa tongisio Pio Wilson malau fingaluenga ale Omega Cars I manukau nei. Ya, ole tato wo e tana, ye tato fasisilanga ta ua nei. Fo imai. Fa au wau, lea wodanga male tautua, lea na avabua I lea tua le tayao nei. Ya, momori fo ipu ole tayao. Ya, tapa se ava ele fa fonga tapua imai ole atunu. Ya, e mai se foi. Ole tano ava, e te maua I le sao. Atalofa ya, monga... Monga tana, le ala wilo atu, monga tana to umala tai. Yeah, watching you from Tacoma, Seattle in Washington. Hope Nikki, watching you from Victoria, Melbourne, Australia. Polonga le upena unasa, talo falava, fafta yuso. Sunga ya akui tala lelei. Manuele Pulusila, talo falava. Ya yeah, fapea fuori to maitai o penina sua, talo fapenina. Lotofusi. Atalo fatu, talo falava malole soifu manuia, o tulifau samasoni, le leiva titele lava, simona ta vita tauti, talo fauso, malole, le ngalulu e foi vavtaile mafuta mai, o vaisingano E.M. Touli, watching you from Ashburton, Talo fai malo lava soifu manuia masalo ayo o le sunga Bishop Touli male ainga alofa tele atu yo tatu ainga umalava I Ashburton ile usofo ya selseles yosi meki ya male fanau ya maslefo ultimate yo tine and pak male fanau ya mauto umalava Ole tatu ainga lo fa fonga mai. Ya mese vo le to warota. Ashburton Ward ale kalesia Jesu Kristo la po yo asu ngatai ale fosio vai su ai talo lava. oi talo vai lo uso ya le feio atalo fa tul tatu por kalame. O ele stunga te tau na alu isa mo. Su eso wa vano te fa ya onga le tatu te to fitu I lalo fa malfoule o ye nei. Or Samoan Rugby Footballer Association or Union. Atalo fatu I leuso lenea, tongia ale feio vai suai, ya mafafta ye tuvo I lau tautua, I le tatou nuu, I mota, ae fe mai. O lea au te mata mata I le final, o le lakapiliki I le va, o sa sina masafotu, I le malai I sa maunga. Lela wotele le swinga ole la kapi ile itu malo ai lofa tele atu so bo ai lofa tu botato wa inga umala va isa mangwa masasina to fa ya so alo silinga so alo poka fa ole ai ka fa fa wa ye so lo set we yo or kai me ko elwa kwa wa maule le ai le limole ole lo makua ile of vai ya alo fa tu tato du isa fotu masasiga masamangwa Ya, yeah, I must say tato li fai pule ole tu malo le swimming style to fai la vea solomona. Ya, yeah, va perfo ilo na fale tua. Ya, yeah, ma le sa o le tato wa inga. Ta mama tua ya la vea na toye lofa. Ya, yeah, ole sifi ya le mea. Wa talofa tufo ili sa o le tato wa inga. I auki landi nei, I otara. La u fionga le sa o talenga le li ole tu. Ya, yeah, le tofa ya la vea to vio. Male faletua alole soifu manuia o fatalo fele uso ya ta feta tu limatu oh nele malole si fumu viale ile ile faftai fo ile mafuta maile au nanga male tutua ale radio Samoa maletano ava ile nei Barry Albert malole si fumu via Moe Scanlan ya fa per fo ia oile ik o aik Stefano satawa e ve mai se va mo le sa ve pem fo fa ma kala sa o mai a ko le upu nga le makai ko va o tangata fo le le o le mata i mata o oni tangata a wa mata i mata le ti apolo o mata o le ai tu Davida mata uli ya le nai malo o fuli palala o muli pola ia sa o le le le sunga mulpola mafili, yeah, they are her grandparents, Talo Fai. I will always remember that. And Fualunga, Fualalo, Satu Yatua, and also in Sala Ilua, Talo Fai. Malo le soifu mnuya. Tua te olto telo istangata ye nga ima ilunga le tatu. O fa nau o tangata. Salato wanga lele yane ile taimi ole ngaluenga fa missionale fatala lela eto yo mai lunga istangata la to te manatua ia le taimi sa ia ile ngaluenga tua te o tala falava leupena tala falupena unasa haftai le mafuta mai o le sunga te mai taio aina asiata tala falava ma lo le suifu manuia o moe fili, tarofa moe fili, leupena, mai le si lea, ia e sa oa. Leupena a koa le peich lea. La tatu wole si tana, ia tatu fatisi langa tāua le nei langa e tāua, fafongfonga fo, yo pisi nisi ma company, la tu te langlogo ina le polkalambe le tano, ave le astona.
2: Manu maa loi se pepatala o loa mo au whaataunga i le Pack and Save Bolani World. Pe o tofua foi lau tawale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao, pe a e maa loi a lantou sei i aso fa reile te tasi. La fo sau top up tolus full tala besili atu e maua ilo avaroa ile se. Fa pena foi pe a la fo sau se le ni e tolus e lau tala ni usila besili atu foi i Samoa i le MyCash a le DC Sao e whaunga i le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, le ase ina I aso fo reile te tasi, e ia ia ia inga o le reifa abitoa, se kia digisel.
3: Ua tau nu umailo reta ili fali, ili te au le tasi ili vave au.
4: No leka, o fia sa e iai, o le wakare kasi ili vave au fa kwa e kaungu umaili fali. Inga efa mea inge kaungu umaili ongo, o fia sa e iai.
5: Sa uye le fali mai malo uso, e kero fo e Kansas genge aile wa e mai fo I.
4: Mau kwenye faakoru waku, maishanga le kari ya ilau kelfongi. Si ekiru kilo ange fo imi skorunga e vili mailea. Ya ola wamu mwoy mwoli mangava siya ufangau, ya ole fo ele ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le konu lo pipelo. Wakoyo mwami fo yao masingi faa mwoma ukupe.
5: Faa mwoli mwole, yoe, faa maangalo mayao, wa umanga miya safsa soangi.
3: Uamavae ni maasina, sasa ili e loreta sefso soani ili mapu maya services. Ua amata una fasol solo manuia le aing o loreta.
4: Ma lo lava loreta, ua uvai ele swing alilei o si o tatu ainga. Faftai mo fataunga, ma le tongina o a tatu pili.
5: Faftai mo le fso soani maya mapu maya, ma le alofa o le etua. Ua umawa le fso soani e fafoa ilo fafita auli. O le ta'alo I masini poka. Veili le mapu maya. O valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you husband.
6: Mo tupe wha mo moni Samoa mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia le taro papitoa nao le lima tala tutongi pia wha ngai le Pacific Easy app e wha tino ayo tupe wha mo moni mai lau telefoni fewe ai. O loo avano fo le taro direct transfer ti posi mai ayo tupe le taro account ma wha mani ayo na fasili lupo le telefoni ma wha tino la fo ino lau tupe ai na papitoa. Mo le tutongi ino pino le mai mo li te mga tupe so se wha tupe Samoa pe tutongi ni nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, Utah, Samoa Land ma so se au nangas Samoa o lo mafai na fatino o mai tato au nanga ole Easy Pay mo le silifia o faso podia so se vahenga di usila yo tato lala o lo avano fo yo tato ofisa yo taro mamangele pe fa nga le Pacific Easy Mobile app bole direct transfer fa sawa ilu taimi I see the ato na fa sawa ina utu pe watangwa tale penisini mo disi fam talanga bala au le telefoni o Barcelau o tasiono ono po numero masani au kilani o le lua fituono fituiva fitufa ma le lua fituono fituiva barfa Pacific Easy o la pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
7: Rent to buy so falifo ipolo keti ale Don Ha Remix Revolution. A fayo etu fisili petenga fatia so falimotu. E mawo fale e lua tolu pe fa potu moi o kirani atoa. Mai le lima se la wi vaiva afeta la. E ma fayo ne e vavi fa ta wal fali. Te a e rent to buy. A faye afe lua se lauri masfulta la pe ilunga atu le tupe mama alo ha inga le vayaso. E tu se lena mal pei meni a matamai leono se lauri masfulu ta la I le vayaso. E mawhai o na mawa I masauta a valefo, ai e iai o na iainga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu valu valu o o o, le rent to buy I le o valu se lau, valu valu valu o o o.
8: E iai a iainga matutu unga I fatitau I le nei avanoa, o le nono ina o tupe, e whalamulango iai a inga alfa le tupe, o lai seneina I lalo o le a.

E ora nā, whawhiwhiaga sui whiwhi loi, e to vā ia ia tātou tala, ia e mese fōi le tātou whāsoa I le sō. Pologa leu pena u nasa, whapea fōi maina o live, ia whapea fōi ia sa fata la pana, mā lola vale sui fōmaruia, alo fōi le ngālurue, o nisi fōi o lo o ngālurue pē le teimile nei. Ia, whātalo fātu, e le to mai tāi, losa mai fea, mā lola on sai. Ore galo ya te oe, aleise me te anga iai, a bese utou ia lo alalam papa au I Manurewa. Ole, sa ilinga se leni e fsosoan ili campaign ale fioga, ya to filau, te vanga Esther to filau, le afia le na, ili Manhattan Event Center, ili afiafia na nei, tali tu laeono, tala le faitutoa, lima se fulu ta la le ulfale. And all you can eat and drink, the bar will be open as well. Ya amu vuilo loto. Fai masau siva sa moe togi eise li batala so soani. Ile fa la wi loa ale fionga. Ya tofilau te vanga Esther tofilau. Sa uleone, ta alofalava ma lo le soifuamduia, vaftaile mafuta mai. Ile awunanga tufal tato por kalame. Ina ye mafai fo yoda mawa le ata male fifia. Ale to tele. Ya o tatu tangata. O lo o fafonga fonga mai itafai fio le lulang. Fatalo fatu le motonga. Ya mese fo I la ufionga. I le fa lulonga le swafa. Lupe matasila. Ya po la ufionga fo I sala. Ya po la ufionga fo I tuala. Le pule o le motonga male fale tua. Ya le no fuanga o tuli tasi le to tele o tangata malanga I Samoa. A wai la kalaka ngi le afu le makiti fau a. A o to tonu o potu ese le matang o fie. Ya to e malamau tai au e ala lo ilunga. E sa vali vali a kusape le fulu au makamo unku. E ke sa vali vali lo e aisa u mori pol sa u apu ilele. Wala u mou afu I apu I Samoa. Ile tato maketi. Mark S. Tolefor. Talo falava vafta ile mafuta mai. Tofilau sulu ifale ese. Fia me sipaya. Ya oilato ne ye tau murimuri pe alava. Ile nei. Au au na fatau va aile te leo tau sang. Ya manatua. Ya lela tato tu la lata e failonga. Le lua se fulma leono tau sanga. Ole tato leitio, ole umifo ile nana tato mafuta. Sam Simaile, talo falava, malole soifu manria, o Miti Soli, watching you from Palmdale, California, the United States. Talo fatu yate oe, yafa pefo ilo ainga, maina olive, talo falava, malole soifu manria, ya, ole tala lea na ufalongo yae. Ina ua fatale noa le sunga atu le epa. Whamai, o le teimi e toi fo I mai ai le HRPP. Ia whafonga la, o le sifa inga palota. O le lua afetol se fulu. Tātou te o atu iai. La iwa se fulu tau sanga le matua o tu le epa. Mai le toi mua fo I masona manosi. Le teimi le nei, au te wha noa noa lava. Ilo wama I atu iai. Tala noa le toi ina. Ya mamo ini ona mata ma uulo na ulu po ti ngale ulu o to ina po ya ini o le tele o taimi o tala no mo ini il to ina o salo fo ulu mea na lea la yo na mafuo na maila na mati o ata pongi sa fo lea ya e tala no mo ini mai la ia lea le o lo atu ele au tu stala mo le au le au fasa le lau male la to propaganda media ile tulanga lo o iai ia le toina ai o mafoufou nga wha I wavale lava nei ona ole nau nau pea ina ia uu le pule matao fiofi ma mau le pule ma le talu tanunga o te manatu le tiofo I le mawhai ele toina ona ta pena sisi te ita I ese mai ia te ia Nā te tau awe le fua. Nā o sila fia le leie sāboa.
Le manatu mawa la lotele ma le fata uva'a o le va'ai o le to'ina. E le awari i uma ia e li po iai o la utafa. Ioi. O le tala le nae li ma fai o nalu ese ma lo umafau fau. E le ai seisi e anga va'a. E tau ave le tofi tai tai. E ui lava ina ua le o toi pare bia. O le tala fo le nae fai. Na ona fai au meo sui pare mi e tutu yo na utafa. E li te tai o yeisesi o tangata nei. Wa mana yo ifo ili fato fala inga ale sunga lauli al mali eto ma le fionga le li pare mia. Wa lava paya inga e lua o le tangata pare mia. Nyo. Pasi le polo. Fasa fua le tofi. Ya manuia e foi lista ngata le so mai sa sui pare mia. Ele isse mea, e ta ule sui sui pare mia. A emo e fo, ele pare mia. Ele o ile tofi au tu. A talo fa tu Jerry vaenga. O tu la leota, talo fa lava ma lole sui fumanuia. A ta ula le bele da, ele isse isi anga va. Ola yei rohi ayo, ola yei fua ma'i yo. Ei tangata fai longa la yei yo. A fai lai leisi siya nga va'a e tau avele tofi. Tai ta'i ole tua ngai po ole toi tula e mai ole paremia. Sa ta pena le lei. Ele sunga tulep, ola ona winga. If you're not qualified, you're disqualified, you're unqualified, which means you're stupid, you're an idiot. Ite valea, tote valea uma. Eo, ole faa, winga ina le na. Ise upu faingofi. Ah. Ole au fa so umala. Yala, e wanta tala noa ili, tala na le fe atuele ata o savea. Ele se se. Olona winga, ole talito nunga o tulepa. Na o I al tangata poto la yei o. Ole tangata fai mafu fau. E yei ona fa ilunga maulunga. He is the only qualified supreme leader with qualities to lead a political party and in fact the whole country of Samoa, no one else. Talofai ile mea o le upu fa peritania. Blind loyalty. Na, upusa ona na. Ole tai male nanau atu. Pongi sa. The loyalty is blind. Le fatu tuanga. Wala tu loa le leile mea te tauna faya. Ai le faya. Ole anga sala le na tautala sola vai itu le epa le daupu. Ma le upu loa la lea murimuri lea na ta ua etu lepa. Ole teimi e taunu umai ai. O mea oma lava ia na fai. Ele cha pipi. Ia se ngaya le usoe. It's another 4 years away. By the time we get there to le epa, we'll nearly hit 90 years old. Tātou taunu watu fō iai. His cognitive will be diminished and declined immensely. Lauma i rauri i lātou midia ma tulepa i le Vavalvaleo la uli, la uli ngaoi, la uli pepelo, ya tatou lau atua. Letu langa fa maoni,
male mea moni wa tātou tilo tilo iai. Ua whaale tonu tonu le mafau fau o le toina. And I'm very serious about this. And I wonder if the old man would take a cognitive test, because it is simply declining every day. Every day and every time Tuleepa opens his mouth. Tōse teimi e matala ilu fofonga. O le toina e sau lava upu wa le tauta ngata. Nala foi la le nā, au te fi nawa tuai pea. E le o tausia e tui la epa, le lapata inga na mai I le wham sinonga. E le ngata, o le lātou tala noanga lea matustala I le aso ono yulai. Po le vai aso e fo I le nena tenei. La sono okus.

0: Yoi wa tolos los formale tono minuto wa tele to lai fitu. This is the Koko Samoa Youth Show on Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu wa mo. Ya oto auna ne yo pin fui mono le wato I fo I mai male tatu porgalame o le Koko Samoa Youth Show fatasi mai malo. So a tau le sunga le failaunga le tale lei. Ya sulu lei. Sulu tale lei tu loma le sa avea ma tato. Tai a wal tatu fenga lotu ili nei yafi yafi. Talo atolo manuia fanga solonga fanga malo longa po fea mangalwenga lo fa wawine le nei fo yafi yafi ma lo lavo le soifua ma le langi mama. Ya peo na fa sino lavo le tato o ili ngoo le tatu poka lamine lama tele ta pena soiputina. Ya mano fo no fo ilumo le TV po lata lata maleo litio fa longo longo il tato pol kalambele nei o le Koko Samoa Youth Show. Ya olo ya il tato malo po le tato Super Samoan who is in the house this evening. Ya le tato tele watu ile itulea e fa iloa il topa il mto malo il tato malo male nei yafi yafi who is accompanied with our co-host Lesuma Yasulu Taleto Iloma. Yeah, our Super Samoan guest this evening is Olesunga Filaunga Yakome Jared Tole for Malo Lava Soifua Ilausunga. Yeah, tell you what to the night to Siaki Maipoa Mai Lelua Yaolua Sunga. Yeah, tell Tono Lafi Afi Lava Neifa Pitomo Filaunga Watumutumo Foil and Ailet Yom. Wa mata le tua ya le wa fa wa fo le tua wale fio mai le sunga le faila ngo le tala le wa mai lo sunga sulu
1: ya ma lo se fo lo sunga pen fo so ata fo le nef ya ya ma nu ya la vale lo fo le li ya ya ata ye le lo fo ya ya le la vale ya ye le li me umo lo nu ya la fa tai ki ya fo le nef ya fi ya mo fo le no le Nếu xin lấy xa phải là ông ấy, có lẽ chạy tại phố là ở Tây Lê Bố. Dạ, lộ mình viên mẹ ông mà nếp dạ.
0: Mà lộ là bà, sự phụ là xung ấy dạ. Tôi nát tôi phải là bà nói, chả cho sự phụ xa môn kết dạ. Sẽ bà tu lê, bà nói phá phê loại. Lê tổ chê, lô fans, mà followers, and tổ chê lê phôi là tổ lộ xìa phía lê xung lê phải là ông ấy. Dạ, mà... introduce for you, poa, lo, poa, who are you are, lo suma, ya, lo ingoa, nata foi lea, lo, no, no, emes foi, ngadwemo lo fia ngai ngai ma lo suma.
2: Yo, iye Yesu Kiriso, iye ridi, ma fayon tatu, ma futa tu, ne fiafi, tu mo pelvi ngai le tuo, yo tatu loto, va

Mutu me mai fokia ke tau proklama ko ia o e akutu I tapu o e pongpong sāpate. Whakaukat fokia e tangata e kwai pikau, whalakis filiai pia maktau tolu I pongpongini. Tong bina I hoko a e ako e pongpongini ke toko ni ia ke te kitau tolu he tau wakai ki he folofola. Pia ke tāpua ki fokia ki he mo ui. Kei whamarolai ki whai pikau, kei ako I whainga maari e ko tuku maa kitau tolu ki tau kauwhakataha. Ie ako tui tapu ko ia o e pongpongi ni tui whakawhi I piko e hitam te tau I e sāpate ko ia o e wike kaha au I e tau polokalama ako tui tapu ko ia pia mwere te o tonga o Aotearoa ko I tau te mi ko asimite taha pia mihe malu te koi whainga maari ko ni tui tau hoko tai pia ki tau polokalama ko ia pia mai tau whanau ko I whanau ia makalaisi malo e tau mau e pongpongi ni

0: Koe tau taimi ko toi mente wafito ki e hiva i hele te otonga o Aotearoa. A tae tau telefoni ka tau kolosimo ki ai kui a Ungatea lute mata, Ungatea matapā i he pongpongini. Ungatea, maloi tau mga pongpongini.
1: Eo, mara lele kolo.
0: A te whenga maari e koni pe maao pe mo lotu tuni, hai?
1: Eo, ele a tau tupongiwa.
0: Maloi tupongiwa.
1: Ha?
2: Defa,
1: mubi fia, si e ki o mambe. Io, tango rastu, mubi fia,

Sabi pa ba tolu ves u aki kewa. Paka petai ka sava aho kula mali. Moja ko tope oki ateau. Paka petai ken hua fama oni oni. Paka petai ka sava aho kula mali pa uana ngalo ene mea o fafunipe. Sabe di bataha ves hafitu. Ko fe laulau ke o toa ko la mali la vea moloto la vea. Mo ma fiskes e ikata e toka e he afiona. Asha vai fa tolu vesa o fulu ke ta tolu. Toki mo tolu aika paka mo on a aku, ko siho vai a mihita ai ha mai, ko se va niti aku. Kua fili, koe, koe hui, ke mo ilo a mo tui mai o mahino, ke a teki mo tolu. Kua hui na ikai ha, o toa e sa ui mo ai a te au. Pea hili au e ikai, kua au kua pia shova, pea ka tukua ikai tau kwae paka mo ui. Luke vahi va vesu tolu, pea de rea ke a teki na tolu ko toa pe. Kaiai hataha oku me tie mui mui mai kia te au, ke ne hange ha mate aki, pea ke ne fuohono korosi I he au kotoa pe, ke ne hoko koku lahi. E pelu vai faa vestaua, e koe folofola ai otua koe koto mo uno, koto maa lohi, pea maa sila ange I hele taa, poka tō matafua pe, o ne ase atu o mai o yo I ai loto moe laa maa lie, io hono ngahi hokonga, moe uho pea uku levava ngai ai ngahi holi moe whakakau kau oe loto. Kwa koli tō vai ni maa vesta fitu, koe a whakapa oku ia kalasi ha taha koe mātu aki whakatupu fo ouia, koe mole a ngahi me hono aho, wei koe nau hoko o fo ou. Jone vai faa vesua faa, koe o toa koe la maale, ko ki nga tolu e huu kia tea ko pau ke faa I la maale pe fai mo on e na huu. Wa kishane vai di ba vesta hawa, koe o kune mawe alo o kune mawe mo ui, koe o ki kātere mau ai alo oi o toa o ki kātere mau ai mo ui.

0: Kena e te kau ia e si o wha ae monu ia io. Koe mo ui, ta e ngata. O whalahi atu kolu.
1: Malo apito e ungatea, ka maha fokia lotu junior, pia kia tupo niwa. Malo apito e toko ni mai ki taupuro kalama, o whalahi atu ketik mo tolu. Malo. Koe tautaimi ko tōmite wa taha ki he hiwa I he le te o tonga ia o Aotearoa ki he pongpongini. Tau I he proklama foki a e tau whanau maklaisi I he tautoki au ki hoko hiwa ko ni lawha I he proklama ko ia ma e tau whanau.

0: O hoko tai peke he telefoniko ni ki ai Alfareti ke ne fuka hoko mai ai kau toko ni ko ia programa e pompuini Alfareti malo tau mai pompuini fe fe hake
1: Sae pe malo
0: Ia fuka hoko mai ho mo kau toko ni e pompuini
1: Ia ko au mo save lio ka wola mo leoni a ka wola mo au
0: Malo apito ate fenga mare ko ni ma ki mo tolu
1: Malo fai fe kau kolo o me mo fanga ma lie pe te ma la watu ma ves la loto pe ma hiva pe whaka osi ake ma loto malo.
2: E pae fawe fa wafi fe ike ma pe e te tai e te wafi e te rau e te te e te rau e te siva.
1: E fe so ma e ono ves ua ki ma ua ai whanau ke mo talango fua ki e iki ki e mo ma tua konu te tonu ia whaka fa apa ki o ta mai mo fa e korua ke kau ia ki ai me talo fa sa me te au ma tolu ves ua ki ma ua Pafi tai ke si ova ma la ua ngutoa Pai na whaka ma lua ngai whaenga E kore ofa ki te ikna a tolu fu kau kaua E rama oni e si ova tangata Halleluja O te vai hiva vesa na ua Tau ka pehe e si fio ki a tia Koe na ne ala ke whaka ui a tolau Mo kilo kilo ki na e mui mui Koe kai tine tuha ma dule ngai o tua Se me vai tolu vesa tano He na ofa pehe a tua ki ma mani Koe na ne pao ki na ando Pe tane whaka tupu Koyo hi, koyo koto pe o koto ipikitai, ki a te ia, ke owana o haka mamu ui tanota. O akse me vai wha vesvalu, koyo koi kaitine ofa, koi kaitine momo i ilo i a otoa he koyo toa koi ofa. Koe tia vai ua vesua noa, ko te tuki au ke kolosi mo kalaisi pe ako e kumo ui o koi kai kei koa, ka koe mo ui o koe whae kalaisi i a te ao, i a koe mo ui o koe whae eni he kakano koe mo ui he tui, koe tui ke ale o toa, aena ane o whena au, mo ne whua ki ia e ia ke pe kia koe hi koa. Sene vai ta wha vesua ta, koe ia o koe mau e koe ngahi tūtu uni mo tau hi kei, koe ia ia o koe whae ki a te ao, Pea ko ia o ku ofa ki a te ao, e o whina ia e he eko tamai. Pea ta ofa moa ki a ia pea te o whakaha I ki a te ia. O te a wāna vesi wā, ke oa te tawhiu I e whaile nei, he te tautu I hana whaha I tau o ka pā I kai te tawai wai. No.

mana ko ne lava ia tapokla makoya o fana ma klasi ki pompogini pe famalo al di motor na mo telefon mai ki fareni kala mo nuwa tape ki ngai fatungia ko ia o ahoni o malai ki ki di motor ko ngai ma tu ka ma si ngai kui ko ia pe tokoni ke no ko ne kina ta fana o ke folfola to mana ki lei pe hoko ngai folfola ko ia ko pare tu ai ape ma kina to i he mo ui pe mo fononga e tautaimi ko tomite tolu ki he hiva wa tonga yangi hoko ko ia a hiva e whakahoko ai tau proklama ko ia pia ma e tau talabou ia pia mo e fine mui I he pongpongini no toko mea mai ki he reto tonga o Aotearoa tani ma hiva tolo e em ki pongpongini pa tau ngepea ko ngolerei atu e whaifatungia reteoni pia tau ngepea ue whaafea atu ki mautolu ki mo ngahilo tofare tau pia awa mai ni huna tau toko mawai foki ki hoko ko ia hongfu mawa I he ahoni

taitaa maukki hei saa pati saa kolakui nii, saan laun tuu tuku. Saan pati hono tolu mahina ko ako si tau fafta I pihio tuai tau usia ai aho fa kolakui nii. Tupe ki ula watu ai le soni pia mihi ulaki ukaia. Mose se, sene si pakoi vahe fangu fuluma nima, vai fa nima, vesi ulaki ki he taha nima. Pa feinga a si o sifa ke fra mau mau, te ria ai kakai na itutu umo ia. Kanai kai tene lava, ko ia nane kalanga. Whakahu ki tua ai kakai kotoa pē mea te ao. Penai kai hataha e tu umo si o sifa I ene whaka ilo ia, ki hono ngahi toko ua. Penane fu u whaka foa, penai whanongo ai ai kau ispite, pe whanongo moi whare o whelo. Pe pehe si o sifa ki hono ngahi toko ua. Ko si o sifa au, oku kei mo ui koa iku tamai, Pena gai lava I hono ngahi toko ua ke tari ki ai, I ko nau puputu u I hono ao. Pea pehe si o sifa ki hono ngahi toko ua. Unu unu mai mua ki a te au, pea na anau unu unu atu, pea ne pehe. Ko si o sifa au ko mo toko ua, ai ana mo whakatau ki ispite, pea koeni. Oua te mo mamahi, pea oua te mo tautea ki mo tolu, I ho mo whakatau au ki heni. Ena e tuku mai au e o tua ke umu mua ki a te ki mo tolu, ke fai hafaka mo ui. Ewe tau eni e ua moi honge ai fonua. Leo ke itoi ha tau e nima, aia I kai fai ai ha tō tau, pē hautu tau. Koia nai tuku mai au e ho tua ke mua mua ki a teki motoru, koe uhi ke whakairi ha toi I a teki motoru I he fonua. Pea ke fai maa motoru ha hao whaki, mo hafaka mo ui lai. Pea koia nai kaiko ki motoru nai omi au ki he ni, ka koe o tua, pea kone whakotu uau, koe tamai ki a whelo, pia koe eiki ki hono whare kotoa, moe pure ki he whanua kotoa ko ispite. Mou whai wawe, o alu ki he utamai o mou pehe ki a teia, koe rea eni a foha ko si o sifa, mou whotu wau he otua, koe eiki ki ispite ka hatoa. E ke ha wange ki a teau, oua whakatotoka, e teke nofo I he whanua ko kose ni, e teke ofi ki a teau, a koe mho o whanau, Moe whanau a o whanau, moho o whangamanu iki, moho o whangamanu lalahi. Moe mea katoa o kuke mao, e te tauhi koe iai. E uke itoe ha tau honge e nima, na a whakatau koe moho whare, moho mea katoa pe. E koe ni o kuwakai, e ho mou mata, kai uma a ai mata o hoku te hina ko pensimani. Ko hoku mutu nia o kurea kia teki moho tolu. E ke mou whakamata lang heu tamai, A hoku fulang langi ia I ispite. E moe ngahi mea kehe ku mou mamata ki ai. Pege mou fai wawe o o hifo e tamai ki hen. Pena e taupe I he ua o hono te hina ko pensimani o ne tangi. Pea tangi foki a pensimani o ne taupe I he ua o na. Pena ne uma ki hono ngahi toko ua ko toa pe o ne taupe I hona ua o tangi. Pea hiria na e talanoa mo ia hono ngahi toko ua. Tamata me iai. Tā pia whio ai he tōtai o tuai, he tau roto tonga. Tā po atu ki Waiki, tā maha ma tā pūre. Tā po atu fōki ki he se tau whānau, tau tupu o ku makato unga pia pono ngai e whakaukau e tokoni o tōng pungin. Ngai a tā mua mō ke whai peha ki whakaroto lahi nou nou pe pia me he wholwhola tōng pungin I huo. E ilo nā hoko o tokoni ki he tau whānau tau tupu. Koe tala noa maari o e pongpongi ni tau tupu koe tala noa mahino pe. Koe talo e tau tupu a kei lao toi wha saaba te pe mo e tau whanongo I he. Tala noa maari e koe nyo si o sifa. Koe uhinga si o sifa koe whakalahi mai. Koe whakalahi a ene kātaki. Koe whakalahi a ene o wha neongo a hano pae taku ia. E ene whangatoko wā. Koe tala noa o si o sifa koe tala noa pia kumaheni pe mo ki tau tolu. Pia koe fort. Tala noa e wahe pongpongi ni ko hiri e ni hono tutu uni mo franofo e selo a si o sifa. Ki he lākanga ko wana I whonua ko ia ko ispite. Ai ena e whakahingo ai e selo ko safinate e anea. E nai hanga e selo o oange ki ai ma hono waifi ko asinate. Pea rotonga ai tau mahu e fitu. Na e whanau ia I asinate ki a si o sifa ai onga foha e ua. Ko manase ia pia mo ifarem. E hiri e tau mahu e fitu, pia kamata ke tō mai ai honge. E tala noa ki honge ko iana e whakairi fi atu ai mamafa oi honge. E hawai ai
pangatoko ua o hawa ngai fonua ke hekehe ki ispite ke whakatau mea kaimi ai. Ya whikawa e isleria e ne whanau ke na wo ki ispite o whakatau mai hanau mea kaimi ai. Koe alugo ni ngai tau ke te lalahi o sio sifa e toko hongu furu ki ispite ke whakatau mai hanau mea kai. Taimina na wakwa ki ispite na e ilo i ki nao tolu e sio sifa kono ngai toko wae. Kana ikai ke ilo i hano ngai toko wae o sio sifa ia. Ko sio sifa ia koe ngana e ririwa hano fotunga. Penai hanga e sio sifa o tukua ki i ki nao tolu. Koe na uo mai tokua koe mataki koe spai ki ispite. Kai whakamatala tau tonu pia no ngai tau ke te o felave i pe moyanga o nau ki nofo, koe ki nofo masiva. Koe kautau te hina kotoa pe ki nau tolu, koe whanau pe ae tangata e taha. Teo ki aia ho nau te hina o kui kai ke kauhi hau, aia koe na uhinga kia pensiman. Te whekau rewa e sio sifa, ke tuku a simione i ispite, koe uhi ke nau toi foki ange, o mai e tamago ia ku nau talanoa kia ia pensiman. Koe ngā ke whakamoni, o ku moni mea ku nau talanoa kia ia. Tako e osi enia e nau mea toko ni, Ego ayen ke nau alu ke toi whatau mai ha nau mea toko ni me ispite. Na nau mana tui. Ai talange isi o sifa ke aveanga pensiman. Te leongo na ikai ke nau lotolerei ki ai. Ikai ke lotolerei ke ase kope. Ka na nau fie mau mea kai. Ko ia na eton wai ke ave a pensiman. Ego na wawen ki ispite. Ai tari tari rerei ki na toi isi o sifa. Ihe nau foki atu. Ne fekawe ne kausevani tike teu teu ha nau mea toko ni. Nau kaiho ataa. Ie taimina e whakahoko ai kai, na e homare ai ngahi toko ua o siosifa i hondo. Whakanofo nofo ki nga taure siosifa. Kamata bebe he lahi taha, iesi i taha. Ine kai pike nau ilo i nau tolu, tāko nau tau ke te e na siosifa. Oange siosifa ho nau inasi, ange pehmoe nau kawa. Ana i kehea tupe ai inasi ya na aveange mo ma pensimani. Mo manatu ko pensimani, koe toko ua ia o siosifa. Na fae e naua ki are sieri. I tongpongi ko whekau e sio sifa ki e nau katamai o ikike, whakafonu mea toko ni ai ngahi asi ano. Panga toko wā, pia whaoai ai pusiriva ki e tangai a pensimani. Ko ma wahi ato eni whanga toko wā o sio sifa, pia mihe kolo, ko turimui ato e katamai o eiki a sio sifa o na taofi. O eke peko hai e teki nau tolu, au kaiha asi ai pusiriva ai nau eiki a sio sifa. Ko ia nā nau hua e nau ngai tangai, pia mau ia o mate ki he tangai a pensimani a ipu. Ko ia nai pau ki nau koe foki karatoa ki a sio sifa. Pe whekau e sio sifa koe nau alu kotoa ki nau tolu, ka kua pau ki nofa ia pensimani o hoko ko ene tamai o eiki. Pia kore a siuta o sio sifa ki a sio sifa ke tuku mai ngia pensimani ki alu kai nofo ia ko hono fetongi. E ka pau e kai foki anga pensimani. Koe mamahi fu uia e nau tamai, ya ko pauke ne mate, koe ngako e ne ofa i he tamasini. Ya fiwa ia sio sifa i whakamau mau te ria ai kakai, e koe ngana ane ilo, kori riwa hano whangatoko ua. Koe ana ne kalanga ki whakahu ki tua ai kakai mea te ia. Pea osi rewa ki tua ai kakai ispite, pea ai e sio sifa ai ne fu whaka foa. Pea ne pehegi ono ngai toko ua, ko sio sifa au, o kei mo ui koa e tamai, Pena kai lava e nonga i toko wā ke tari kia te ia. E nā nā wirifia pe nā kuputuku. Te pehe e sio sifa ki o nonga i toko wā. Mo unu unu mai kia te au. Te nā nā unu unu atu. Te pehe e sio sifa. Ko mo toko wā nā mo whakatau ki ispite. Ka koe ni owa te mo mamahi te owa te mo tautea. Te koe otuana ne tuku mai au ke umu mua mai e whai kia te ki mo tolu hafra mui. Koe talanoa ia oe Pongpongini tau tupu, koe feinga a sio sifa ke nehanga o whakahai, mo whaka ilo ia ki hono ngai toko wa. Petuunga o sio sifa ispite koe kovana, pena ilo a kia hono ngai toko wa, mo hono hingoa whaka ispite, na e whakahingoa ia e felo, ko safinate pea nea. Aia ko hono uhinga, oku koe ngahi mea oku tupu I he lilo. Pea āsiri ai ko whaikehea no fōtunga. Ko uhi ko ikaike neke i tamasii, ka ko ne fatu tangata, pea toi maa. Talavou pea mo whakaofo ofa, o whaingata ai ke ilo hano ngai toko ua, ko nau te hingaen o sio sifa. Talange e sio sifa mo unu unu mai,
pe oa te mou manawa he pe lotosi. Mo mamahi iho mou whakatau au ki he ni. E wikai ko ki mou tolu nai omi au ki he ni. Ka koe o tua kui ngā ki whai hawha mo ui mā ki mou tolu. Ko te kauna e talange e si o sifa ki hono ngā hi toko ua. Mo unu unu mai ki a te au pe a ku whakamahino e he kore a si o sifa i he pongpongini. E ne kore ke na unu unu ange, whakamahino mai ke tektau tolu tō utupu tāko e na unofona e lā mamā. Pea koe fie mā uke na whakatahataha. Pea mo unu unu mai ke ofi kia te ia. O kuna tūla kehe ai kore ia na e whai e sio sifā. E mi e whikau koe na e talange koe e ai sake. Ia se kope. Ke unu unu mai ka e whāwhā atu. I taimi koe na e hawe mui mea toko ni. Ke kai e ai sake ka e whai anu tāpua ki. O pehe ko isoa. E nā e mahino ki Aisake, koe re o ia o seko pē, ka uki kaiko isoa. E koe whekau i o seko pē ia ke unu unu mai, ke whakapapau i pēko isoa ia, pēko seko pē. Koe whekau nā e kore e si o sifa ki ono ngai toko ua ke nā unu unu mai, nā e alatu whakataha ia pē moe loto o kufonu i he ofa. E koe ne whakaamu ke nā unu unu mai, ke ewa e ongona meitua, a e nā whakaloto whare ia. Ke oua na aongona me itua na nau whakatau ia ki ispite. Na ngai loto asio sifa ke ilo e kau ispite na e whihi a ahono ngahi tau ke te ki a te ia. Koe se kau ke nau unu unu mai ke nau whakatahataha, te koe whakataha ai ka inga, ai toto mooni. Na ne loto ke nau unu unu mai ke a awatu ai maafana e ne ofa. Koe kore koe tau tapa pia me loto o konu ofa. Koe ofa mooni, o kune whakaamu ke omi ke whaki ki hono whatawhata. Loto asio sifa ke nau unu unu mai ke nau vāofi. O hi koe mea rerei ai nofo merino ai kāinga. O ko tui tau tupu koe whalato lahia o reasoni o pongpongini. Koe tau nofo i whamiri. I e si asi koe tau o ke hako. Koe whakatau te hina pe o tau whai. Pea mau inga ia ke tau nofo merino pe mo feo po fani. E koe mea ia o whakafo ofa pia morerei ki he wakai ai tangata. E koe pau o fiefia ai tangata pia hua noa ai hoifua mai ai tautamai o ki he wani. E mea peia e iroa ki tau tolu koe whanau ai otua ki e tau nofo merino pia mo feo fofan. Pange koe whekau nai tuku e sisu ki ene ka wako e ilo i ki mo tolu koe kua wako i o mo feo fofan. Whahaange sio sifa ki ono ngahi toko wako sio sifa au. Ko hingoa na ilo ake sio sifa i kau ispite, ko safi na te peanea. Aia na e uhinga ia koe toko taha aku ne talange, ai ngahi whakapuripuri oi mo ui. Ka kohono hingoa he pelu ko sio sifa, e na e ngalo au pito ia i he manatu ai kakai ispite. Ka i he resoni o e ahoni, utoi feinga sio sifa ke ne toi whakamanatu, ahono hingoa ki hono ngahi toko ua. Koe whakalahi ia, nai avia ki ispite ke hoko koe whakalahi, ki ono ki whaamili. Koe huinga o sio sifa koe tāna ki pe whakalahi. Ai au pehe, nai pehe e wha e a sio sifa e resieri. E taimina ne whanau ia a sio sifa kua to'o e si hova mia te au haku maanga. E kua ne foa ki mai hatama. Ko ia whakatawange mo si hova, ke ne toi whakalahi mai, ia ne toi foa ki mai hatama e ta. E tālu pe ono whānau i o sio sifa pe amone hoko koe whakalahi ki ha potu pe tene iai. Mā tō ngā ia i hine whaito tonu, i hine whai mā oni oni, pe amone whalala ki o tua. E ne hoko koe whakalahi ki ono whāmili, whakalahi ki whare o pō tifā, whakalahi ki kau ka ate pe amone kau pō pula, ki a whelo pe amone ispite. O tui tau tupu e tau hoko koe kakai whaito tonu i he whāmili i apiako, mana ispoti. O ton ke tau whai māo nioni ka mu whalala ke o tua. E te tau hoko rewai koe whakalahi, i a feitu, i a tapa pe o mu ui o tau whai whatongi ai. O hange to fpe, koe talanawa o e ahoni ki a sio sifa. O tui whakatau angi ke tau hoko koe whanau koe tau tupu o pakoloa ki whamiri te mui society. O ikai ke tau hoko koe tau tupu o ku hoko koe whakamasiwa. Talange sio sifa, yono ngai toko wai hire soni pungpungini. Ko si o si pau, ko mou toko ua na mou whakatau ki ispite. Ko uhinga a whakatau i he motu a i rea yono hiki i hebelu. O uhinga ia koe tuusi osi. O uhinga koe tamatei. Peko hono whakaauha. E mihe nofo mama ni.
pepehe to kua e si o sifa koa weni na mo whakatau. Ai au katau ia moe pehe koa weni na mo tuusi. Whenga ke tuusi osi pia mi maamani, pia mi hotau whamiri, pia moe whonua. Ka koa weni, kua mo tamate I mo whakaauha, ka kua whakamo ui au, ke hoko koe whakalahi, ke teki mo tolo. E nai whakaukau anu ngai toko wa, koe nau whakatau ia koe ngata ia a ene mo ui. Ya mo ene kaha, koe ngata ia, a ene wha misi maari e. Tana e hoko anu whakatau ia ki ispite, koe stepu ia, ki ne kaka ai ke au, ki he tumtumu, koe whina ngalo ki aia e otua. Ne so ni a pongpongi ni tau tupu, koe whaha e si o sifa, owa te mo mamahi, pe owa te mo kuputu, ia mo whakatau au he koe otua na ne tuku mai au ki heni, ke mua mua mai e te ki mo tolu, ke whai ha whakamuu. E loi whakapapau e si o sipa ko nonga I toko wā, o kuna wongo I maa mo whakatomala mo oni, I na upango ko I na e whain. Ko I na ne whinga ke mahino ki o nonga I toko wā, ko I o tuā ia na ne ave ia ki ispite. Ko ko tui ko tau wanga whakaitangata, ka pau o ku whihala ki ho tau toko wā ki te ki tau tolu I he whanonga ngā tau tupu. Te aku tau whakamaitoa I he taime ni I ke ngāwe aki, ai foi fehala ki ko ia es a bait. A ko foi mounu. E te hangai o whakamahi noi a e te lahi, a e te tonuhia. A ko re sonio pongpongini, na I kai pehe. Na ilo ai fehala ki, ai ngahi toko ua, e si o sifa. Pea ne si o rewa ia I e tafa aki e taha. Ki hanga au e whakamu uia e otua. Ko ia ko ia ko ia maa ki tau tolu ke taimi o fehala ki ai ho tau ngahi toko ua. Pake tau sio mau pei he tafaaki oi rerei, oi kai koe tafaaki oi kovi. Karange e sio sifa, koe otuana ne tuku mai au. Tenai file otua a sio sifa ke whakahoko ai a ene palani fai whakamogui. Tau tui koe fili tangata ai otua o kai fai noa pe, kau fai o whakatatau ki hene fina ngalo. E kua fio I otua ho tau loto pe moi whaahinga mo ui o tau iai. Pe koe fina ngalo iai otua ke te ki tau tolu tau tupu, Te tau hoko ko ha whanau, te tau hoko ko ha tau tupu o tau whai, ha whakahauwhi mo ui. Koe whakau kau koe ri pe ha maya. O kune whina ngalo ke tau hoko ko ha kau whakahauwhi mo ui, iho tau ngai whanbiri, iho tau siasi, iho tau apiako, iho tau kolo whonua, te ke whai fuki ki maa mani katoa. Koe ngahi tau oi whaatatari a si o sifa I ispite nae. I kai pe tuku ai a ne whai o wha, a ne whai rerei, a ne whai toto nūpe mo ene mā o ni oi. Te aku e arewa mi ai a ne tui pe mo ene whalala ka kato ki a Sihova. I loi pe si o sifa ko Sihova ku na tāka ua. Tako tui tau tupu owa te tau fiu I he whai rerei, ka ngē koe uki a apostolo ko Paula I a karetia ono vesi hiva. Ne tā utu I hono whai tau, o ka pau e I kai ke tā vai vai. Ko si o sifa na ne whai rerei ki hono pāmiri, ki a botifa, ki a prisone, ki a whelo pe I ispite kato. E ki a taha kotoa pe ko uhinga pe, ko ne tui pe mo ne whalala ki o tua, te ne whai e ia no whakatau a tai na, pe ha mono hake a ki I. I he taimi ai o tua, o I kai ko e taimi ai tangata. Ko ia whanau o ku whatawange pe, hoko ai ki whalatolahi no nou o pongpongini, ko whalatolahi ki a te kātoru, o a te tau fiu ha whai lerei, Nengo ai whaikowi mai hao tau kaunga ko, pe mo tau kaunga whanonga. He ko ngā o kia taime ni o tū ke tau fōu he mamahi, e pe ai palani ai o tua o kulahi. Ko ngā ke tau hoko ai hangi ko talanoa o si o sifa I pongpongini, ke tau hoko ai ko e whakalahi, I he tapa ko toa pe o ku tawa o kia ai. Tawange ki o tua ke ne whaitau pe kina e tau mo ui talamo nuat ki he toi ngā whi ngā ko whahe tau kwe ni, tau whaia ki pōpō ne hua whaita mai, alo mwe lau maari e. Malo apito.

Kelalanga mo ikakato ya kalaisi ko kavinga ngawi ya le tiotonga au te aroa ihe pompongini ko tau taimi o se minite o full mafitu o se minite o fitu pe a mehe hiva pe a famalo of life for keni ki he tanta ik 5 kau ko fen manukia ko hi ko e tataki mai e tau polo kalama talu me ane heng heng mehe ono ane uhu o au mai ke taimini pe aku ni lava ko hi ko fatongia o e aho ko e tau tupu ya mai aho ni mau e whaampe na e ongo lele yatu ki aki mou tolu kotoa peo mou mea mai mou kau mai ki e tau polo kalama pe mwe le ti o tonga pe api he foki ki he tokoni ko tau whanongoa he pongpongini ne whaampe na e to hau inasi ki ange ko e tau mua ngawe a le ti o ke lalanga ai mou ika kato i a kalaisi hili pe angahi minitsi i meiheni te tau hoko atleva ki he tau polo kalama ko ia pe a moe ngā ue whamisnale, moe whaifkau toketa fōweti mo tui whanua i he pompongini pia hilipe ko ia, koe tau malanga e hoko ko ia hongo fulu, pia te tau hongo fulu maa taha lewa koe tau ngai hiva, tau mawaya e moe tau proklama, pia moe leite o tonga i he pompongini. Tata ili leki moutou, koa lupe vei tuna maka, koa whakahok whatongia atu, i he toe ngai ahoni me he studio pe me imanukau, waka i atfoki na tula ki he tū ko ia e au, au au fia e ahoni, hangi e tō hata apuaki ke whunga e whanua, neo ngok tau ke i whanonga pe i he whai tau moko moko, kak tau whawhita e he ofalahia e otua, kua ne whai maa ki tau tolo tau au sia mai, ai ahonga full maa ono, oi mahina ano walu, kako hi whonga o e tau koe ni. Tau tuko klolia, mo e whawhita i he otua o langi, kohu i kone ofalahi whau whai maa ki tau tolo. O atu pea hiwa koe ni maa ki mou tolo kotoa pe, mo mea mai, ho mea lele, i hi api ngā ue, pe ko e ongo apa mahi pe foki ki ho tau ki api a te hiwa koni maa ki mou tolu fatawan ki mou maa asapa te lelei pe tau tali e ki tau hoko atu ki ngā alfa misnale.

Fafegi motolo geta o polkalama no ko ko polkalama ya o e nga o e framisnale e fra hoko atu ya tanga taik 5 kau 5 kau to geta fo weti motoi fo nua.

Namo dok me mai ya ki he tau proklama mo nga we fami sna le na fa ha ko tu eta ta ik fas ka fas ka to eta fo we ti mo tu fo nu au ya e tu be mo e fa amu wa wa te fi ka u I he pompongini ko fa no vai va he I proklama le ti o tonga ke tau inasi ai I he u ya o tua fa I he tau ngai mo ui ke kakai oi forofola ko vai va he ke so sifa ka ma foki ono ngahi toko wa fafita I ko hi ko ui ko ya nai famo ui ai fale o sio sifa I he tau dai mi ko e o si e mini te taha pia mi he hon fulu pia ko e whenga maali e koe ni ko whakawhi e tai ki mou tolo mo mi amai ke tau porokalama ke tau hoko tai pe ke tau porokalama malanga o e pongpongi ni ko malanga e whahoko atu ia e tangatai ki whaifkau whaifkau korofeni manukia whawhi ki mou tolo ke tau porokalama malanga

Ea, koe te reso tau eiki ko si isu kalaisi, o falahi aotoa koe tau tamai, whiohi o lau maria maanoni, e te tau tolu ko toa peia, o tae ngata. Amen.

Kelalanga ai mo i kakato ia klaisi ko tui ko e malanga o e pongpong ko eni ko e tui lahi o ki kai foi ko ia o kune a ko ki tau tolu e flofola o e pongpong ko eni pia kia e fram na e to o hau inasi ke fai a kia e fononga o e aho ko eni pe tatau pe a e tutu i pe mo e tana ki ie tau malanga fra eki o pongpong ko eni fa malo lahi en ke tan teik faifkau kolofen manukia ko hi ko e tāpua ki o e folofola ko whaihono vahe vahe ma ki tau tolu i he pongpongini. Ka inga whanonga le te otonga a te aura, whatawangi pēk mō maoha ahulelei, whanongoa klo a folofola e honi hoko ia ko e whaloto lahi ma ki tau tolu toa pēk tau kau whataha i he polokalama o e pongpongini. Ko tau taimi, toi mi te taha pēha hoko a hongo flumataha, pēha ko tui oku o malia e mea anu kotoa pē, I he tau whanonga o kwhai, hiri pē angai minitsi I meheni, e whaose ato e tau porokala mao e ahoni, kai o atu pē mua a tau ngai hiva, whawhita I he ahoni, ko hi goi o whalai whawai o tua, ko ne whai māki tau tolu, o ku ne kei tuku mo omi whai ngā māli e, māki tau tolu ke tau ngāwe e tui totonu, ke tau au ki api o ku alo teo māki tau tolu, a te hiva ko ni māu, ke mea mai ke tau porokala mao.

Fambe gongo atu ai hiva ko ya ma ki motor ko to be mo me mai yo tau ka fata he por kalama ai le ti o tonga o a te roa he pong pongini hange ko hiva ko tau fanongoa ko e ka nga fanonga ke langi tau fra amu ko to be pe te tau tau fonua afi e kakai o tui pe mo falala ki o tua o kunau amanaki ke api o alote ma ki tau tolu bebe e tau fra amu Mo tau whakau kau loto e ofa lai whau ai o tua, o kune om ki tau toru I ngahi ui ke hekehe, o I mokui ke māmau tau whanonga ia, pea koia pe ai kāpiteni e hala whanonga, pea tau amanaki ki ai, o ki ai e aho, te tau kau whataha I he hiva, pea mo e kau āngelo I he alofio e hau, koe uhi, koe amanaki mo I tui lelei o tau Whai lolotonga e tau whanonga I he māmani koe ni, koe tau taumua ki I tāni tike api kone teo. Hokope o ato e tau ngā hiva, ke tau polokalama, I he pongpongini, pa te tau toki māwai I he polokalama o e ahoni I he hokokoia hongo fulmāua.

Fambe guang watu e ngahi hiwa ku watu mi hitau proklama le te ohe pongpongin. Hoko ia koe whaloto lahi maa ki tau tolu I he whanonga angau e aho koe ni. Aloma a neongo ku au au fia e ahoni I manukau ni kau ku aloma ali e pe. Ku tui guang maria e mea kotoa pe ki mo tolu te watu ke lava atu sayone. I he ngahi maunga ke lesi o e hoa tani. Tala monu atu ke moma asapa te lele. Tupe ke tau wikipea eko si sukalai si he tau ngahi mo ui. Neongo pe koe hae ha me au tau fononga e ha, tau whipaki mo I e hala fononga. Tau tu umau pe e tau tui mo tau falala. O kiai pe e palani mo e fototu ai o tu ai he mea kotoa pe. Hange e koe forofola ko tau whanongoa I he. Ngā ue whamis na le ka uma a ai akotoi ai tau tupu mai ahoni I he vai vahe ko ia mo uia seo si wha. Neongo na e whehi ano ngai toko wā o nau whakatau ia ka na ia e palani ia mo e fotutu a e otua ma ai mo uia e tamai o iki koe ni ke hoko ia ko ha fufu ngā tāpuaki ki hono family. Neongo na nau whenga ke tāmate ia pea nau whakatau ia ko hui ko ngahi mo ui o e mehe ka, pia mo e loto kovi, he anga nau tupu hake, mo e ofa, ai tamai ko e ni a si o sifa, ka na e kai tuku ai, ai ngahi tā puaki mo e palania ai otua, nga ne whakai kule lei, ai mo ui a si o sifa, ko uhi pe, ko e ngahi aho, ke tā puaki ai aho no family. O pe ai ui ai otua ma aki tau tolu, pia neongo ku kehekehe peho tau ngahi alunga, pia lahi pē mo e ngāhi whawhia tungia o e māma o taimi, mo e whanonga anga o taimi, ka e whawhita I pē o tau piki ki anga o e otua o ta e liliwia I he taimi hano kotoa pē. E tau whalala ki ai, tēne whai e ia tau mea kotoa pē, pē e whakatu uma o e tau tui ki e ua nā whepale kina ki tau tolu o hange koe limu o tui au ke tau whemalele aki, pē te tau homong o fua, tong o fua, I he ngahi ahi ahi ai Filipe mo I te evolo. O whalai atke te ki mōtolu tu ke hoko pē a Sisu, a Sihova, ko ia pē ho tau mounga, ke tau kumi ai, ke ia ho tau hupanga.

Kada dai mi koe toi amini te walu pe hoka ngu fulmawa. Ka vinga ngā ue a le te o ke la langa ai mo ika katoa ia kalaisi. Ko ngā tanga ia tau proklama pe mo le te o tonga a te araki a honi. Puke e whenga mali koe ni ke whafonga toa e whamalo. Ko hui ko homo kau mai. Ia e whatawangi nai aonga ngai proklama ai a honi. Ke ona la langa ai tau mo uike katoa ia kalaisi. Watfoke a kole whamore more. Ka paone ia ia ngai lea mo ato whatongia. Nei kai whiunga pe mo homo wakai. Pe mo homo amanaki. Ko au. Lupe vei tuna maka, nao kien fok pia mwe tangatek 5kau, 5kau kuru fin mankia, fafunga i atu, ai toi ngā kau ngāwe ko iele i tioto ngā Aotearoa i he ahoni. Fafi ati mūtu ki tau loto i atua, ku mau whamalo atu, he lava ngai porkalama i ahoni. Mau whamalo ati atua, mau ilo nei kaiha mau poto, i kaiha mau iwi, kako i kau mai a afionā ko ia ku lava i a fatungia i ahoni. Malo i tō nāki atua, Malo e ofa, malo e tauhi, whaito nia mai ki mau tolu e tamai, mo e toi ngā mau ngai whatongia ke kehe ngā community o kumau iai. Ngai pōkala mau e ahoko e ni, whai tāpu ki na mai a ki nau tōku toa pē, nei vai vai hao wholofolai he whātua me lie, au toi tāpu whānau makalai si pē ke tau tupo e ahoni, ngā whamis nāle, e tamai e malanga pe mo e whikau e ahoko e ni, wha malo atu e ngahi tōna ki o kau, ngahi kau taha, kau maa ngai whamiri, Moki nā tōku tō pēk tōnia whapaanga lava whahoko e pōkalama le te o tōnga Aotearoa tōnak mo sāpā te ono tō pē. Tūke hoko e ngai pōkalamani ke langlang ia e ho hua whae. Ngai mea o tōn kia ukea e maulotu o mau korea te tamai ke whakaulot pē mua. Mi langina e ke lesa tau eki o whae o tuā whio he lau mare maono ni ke nofo ia ia ke mau tō o nahi ki ka whaipeo lau I kuonga. Pea tai ngāta. Amen.